0: DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite Vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Radio Ka Vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Ka Vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga, kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
0: Ito ang manupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
2: Kavay!
3: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot.

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe!
1: Ang lupet!
2: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabibes ngayong araw na ang Biyernes. Way measure na may hotdog. May 22, 2026 sa lahat ng mga nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Ito ang para sa mga gilagid nyo.
3: Happy birthday!
2: Talakantaan tayo!
0: Happy birthday!
2: Sa'yo ang inuming, sa'yo ang pagkain.
0: Happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami.
2: Grabe, ngayong araw na ito, May 22, 2026, nagdiriwang ng kanyang happy na birthday pa ang musikero na si Raymond Marasigan. Happy birthday! Grabe yun! At syempre, hindi rin magbabawali ang isa sa mga sikat ngayon na vlogger, online personality, walang iba kundi si Malupiton! Happy birthday!
4: Aray ko!
2: Birthday mo pala? May birthday ka pala, Char.
4: Aray ko!
2: At ganun din, maligaya ang arawan kay Art Contreras ng Barangay West Rembo, Taguig City. Happy birthday! Hindi rin magbabawli ng kanyang pagdiriwang ng araw na kapanganakan si Roman Cabrera Caparas. Happy birthday! Grabe! Gusto rin magbabati ng kanyang birthday si Tristan Wyatt Gulay. Happy birthday! Grabe naman yung birthday mo na. Kaya naman nagka-vibes, kung ikaw ay may alam at gusto magbabati ng kanilang karawan, pwede kayo magpadala ng inyong mensahe pagbati sa aming official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, o di kaya sa Facebook page ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot. Para naman mabati kita, mabati namin kayo, magbatihan tayo. Oh yeah! At ngayong araw na ito, sa lahat ng mga nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga bumbunan nyo!
3: Happy birthday!
4: Oh! Kanakantaan tayo! Bukasan nyo!
0: Happy birthday!
2: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
0: Happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
2: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwento, ang dugdugan at gulitan, kasama pa rin ang makulit mong dito sa radio, Kiko Kalikot! Dito lang sa 92.3 FM Radio, The Vibes, ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
5: Kavai!
1: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes. Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: Nagkaroon ang viral video, kabibs, kung saan isang bata ang may kakayahang magpailaw ng bumbilya gamit ang kanyang ilong. Opo, viral ngayon ang isang bata online. Siya ay nagngangalang si Kai Kai. Kung saan ang video na inupload ng isa sa kanyang mga magulang ay nagpapakita ng ang isang bumbilya ay idinikit niya sa kanyang ilong. At bigla itong umilaw! Oo! Grabe yun, di ba? Anong kakayahan at kapangyarihan meron taglay ang batang ito? Dahil sinubukan din naman ang kanyang ama at nung iba pa na lang kasama doon sa parang grocery store o mall yung bumbilya na ito at pinasak din nila sa kanilang ilong, pisngi at noo. Oo, Kuya Dennis, ganun yun. Pero hindi naman umilaw. Oo. Pero nung yung bata na nagpasak sa kanilang ilong, aba,
1: umilaw ang bumbilya. Isa itong miracle.
0: Ano kayang paliwanag dito? Grabe yun. Sabi nga ng iba natin mga kabibs na nakapanood ng viral video na ito, makakatipid na sa kuryente ang pamilya ng batang si Kai Kai. Dahil may kakayaan ang kanyang ilong na magpasinde ng ilaw. Grabe yun!
1: Wherever you go, wherever you are,
0: meron kang supply ng daloy ng elektrisidad sa iyong ilong.
1: Imagine mo yun, ano?
0: Yung ilong mo may saksakan. May daloy ng kuryente. Wow, wow, wow! Sabi mo nga, wowers! Wowers! Eh kung si Kuya Dennis Puentes ang may supply ng kuryente sa ilong, ano kaya sisindihan niya, no? Ano kaya sisindihan mo, Kuya Dennis? Grabe, kaya naman kinaaliwan ng mga ka-vibes natin online ang batang si Kai Kai dahil nga sa kanyang kakaibang talento. Wala pang scientificong pagpapaliwanag kung paano at bakit nakakapag-sindi o nakakapagpabuhay ng isang ordinaryong bumbilya ang ilong ng batang si Kai Kai. Kaya naman ikaw ka-vibes, kung napanood mo na ang viral video na ito, pwede mo ikwento sa Tito Kiko mo kung ano ang iyong opinion, suwisyon o viral reaction patungkol sa viral video na ito! Kaya naman, kung meron kang ibang chismis, sabay, kwento mo na sa Tito Kiko mo yan, di ba? Sabi nga ni Ronel Espina, sabi sa DLTV Company, wherever you are, we are there.

0: nito. Lulubos-lubosin natin ang araw ng Friday na magbigay ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. Siyempre kasama pa rin ang nag-iisang makulit mong tito sa radio nung walang iba, Kiko, Kiko Kaliko. Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Dito lang sa 92.3 FM Radio. Good vibes! Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavai!
2: Ang lupet!

Isang magandang umaga pa rin sa lahat ng ating mga kabibes na gising na at gising pa at yung mga bumibiyahe patungo sa kanilang mga nabuhay at yung mga pauwi. Palakpakan nyo mga mukha nyo. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ngayon sa TikTok Live ng Tito Kiko mo, si Nonita, Kat, Teyang, Andrea, si Billy Joel, ganoon din si Kyle Nathaniel, si Tubanium, sabi niya pumayat ka DJ. Oo nga, yaman na, palakpakan mo yung... Primo Tino, sabi niya pa shoutout po sa bikers dito sa Bicol Team, Panjacol. Ganon din si Emski, Marjorie, si Miss Ma, Big Brother, magandang umaga. Si Miss Ilocana, Jeffrey DJ Makata, at si Irish.

0: jeepney sa lahat ng mga terminal sa buong Metro at Mega Manila. Yung mga may sariling lakad, may mga personal na lakad kung saan man kayo papunta, mag-ingat po kayo, mag-pray muna para mabuhay ng mahaba. Carl Nathaniel, sabi niya, late ka na.
1: Ako, late?
0: Si Jolly All Shop, magandang umaga. Si Scout Aris, sabi niya, Kuya DJ, pa-shoutout po from Pangasinan. Yan ah. Maraming salamat mula sa Pangasinan si Scout Aris. At magandang umaga din, nagpapabati si Yesim John John. Ayan. Oo, si Kyle Nathaniel, sabi niya si Aris Idol. Sige, hot. Kabibs, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tugtugan hanggang alas 12 na taghani. Kaya diyan ka lang, huwag ka na maglilibad ng istasyon ng radyo. At kung chismosa-chismosa ka, ipagkalat mo na on-air na ang Tito Keiko mo. Yan, ganon! Chipa! Kaya naman, hindi na namin kayo bibitinin. Ito na mga musika. Patuloy tayo dyan. Kasama pa rin ang mga kulit mo dito sa radyo. Kiko, Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FM Radio. Goodbye! Isang oras, 9.25 na nga ni!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart 2.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato ay zero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa med.
4: Galing-galing mo,
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS,
7: ang lupet.

0: is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing! ACS!
1: Chismis na naman! Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang ihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa

0: 99.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalik.

0: favorite vibe.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
3: Ang lupit mo talaga, Kavibes! Kaya naman maraming salamat sa inyong pagtutok simula baka ninang alas 8 ng umaga para sa araw-araw at paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Dahil dyan, syempre gusto natin i-shout out ang lahat ng ating mga kabayan sa talagang walang bitawan at ginagawa tayong habit tuwing umaga. Si Sari Lerma, sabi niya magandang umaga daw, DJ Kiko Kalikot. At lalong-lalo na sa lahat ng mga miyembro ng FMR Squad. At ganun din kay Tristan De Los Santos, magandang umaga daw. Sabi niya pa-request naman ng kanta, I Wanna Be Yours at ng Blue by Young Kai. Oh, Jiva, palakpakan mo yung mukha mo. William Portel, magandang umaga ka DJ Kiko at sa buong miyembro ng FMR Squad na malupet! Altesa Herrera, Sino Cruz, magandang umaga daw at sa lahat ng mga pamilya na nakikinig at happy birthday daw sa kanyang apo. Love you. Yun o, sino nga ba yung apo mo? Teka, baka magtampo ito. Ayan. Sabi niya, happy blessed Friday! Happy birthday kay Marnil Sino Cruz. Yan, mula yan kay Altesa Herrera Sino Cruz. Si Coach Everyday, good morning DJ Kiko. Happy TGIF and all FMR squad and FMR family. More power 92.3 FM Radio Manila. Yeah! Si Felix Valdez, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ako at humihinga pa. Okay, noted! Mariza Mendoza, magandang umaga. Papakiplay naman ang Second Chance by Junsi sa Salamat. Ayoko nga. Mamaya ha, kapag may time ha. Sige, try natin singit. May playlist kasi kami. Si Andrew Janabaga, sabi niya magandang umaga DJ Kiko, tuning in from Brisbane, Australia. Wow naman, grabe. Nakikinig to via mobile app. Salamat. Si Andrew Janabaga. Si John Vincent Sagrado, magandang Friday morning po sa inyo, DJ Kiko. Pabati po ko from Kadingilan, Bukidnon. Always nakikinig today sa FMR Philippines app. Wow naman! Salamat! Kaya talagang walang dahilan ka vibes na hindi ka makapakinig sa paborito mong istasyon ng radyo, FM Radio Manila. Dahil kung ikaw ay nasa malalayong lugar, pwede kang makinig pa rin sa amin via online! 92.3 FM Radio Manila, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. At syempre pwede mong i-download ang aming official mobile app, FMR Philippines. At hanapin mo, 92.3 FM Radio Manila. Nagbabahabol ang pagbati si Juan Miguel Gamosha. Sabi niya, magandang umaga Kiko, pakiplay naman ang Emotions. Anong Emotions? Emotions on I? Allah!
1: Emotions on I?
3: Puso si DJ Kichi. Andrew John Abagat. Nabasa na natin to. Si Gerard Michano, sabi niya magandang umaga. Happy Thursday. Ano Thursday? Friday na, oy! Are you with us, Gerard Michano? At sa lahat ng ating mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan at magagandang dugtugan hanggang alas 12 na tanghali. Diyan ka lang, wala maglilibad ng istasyon ng radyo dahil maglipat, unang kukunin ni Lord! Kasama mo pa rin hanggang alas 12 na tanghali, ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot. Dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kavibes!
1: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Kabay.
3: Ang lupit.
1: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Ibinasura ng pre-trial chamber 1 ng ICC ang kahilingan ni Campo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umapela ang desisyon kaugnay ng mga kasong crimes against humanity laban naman sa kanya. Sa 12 pahinang ruling, nagkaisa ang tatlong hukom na tanggihan ang motion ng depensa na kumwestiyon sa saklaw at paliwanag ng korte hinggil sa mga ebidensya. Iginiit naman ang prosekusyon na tama ang proseso at sapat ang batayan ng desisyon kahit hindi isa-isahin ang lahat ng ebidensya. Matatanda ang pinagdibay ng ICC noong April 23 ang mga kaso laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng War on Drugs mula 2013 hanggang 2018. Nauna na rin ibinasura ng Appeals Chamber ang apela sa jurisdiksyon ng korte, pati ang hiling na pansamantalang palayain ang dating Pangulo.
1: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, kinumpirma ng Department of Justice na nag-high na ito ng kahilingan sa Interpol para sa red notice laban naman kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon sa DOJ, bahagi ito ng hakbang upang maipatupad ang arrest warrant na inilabas ng ICC kaugnay ng kinakaharap na kasong crime against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Idinagdag na ahensya na itinuturing na fugitive from justice ang senador, kaya inatasan na ang PNP at NBI na isagawa ang pag-aresto. Nililaw din ng DOJ na ang red notice ay isang international alert at hindi mismong warrant of arrest. Nagbabala rin ang ahensya sa sino mang tutulong sa umano'y pagtatago ng senador. Samantala, nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na TRO ng kampo ni Senator De La Rosa laban sa posibleng pag-aresto. Sa ngayon, hindi pa rin matukoy ang kinaroroonan na senador matapos siyang umalis sa Senado noong May 14 kasunod ng insidente naman ng putukan sa Senado noong May 13.
1: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Samantala, sa ating panghuling balita, pangalawa sa pinakamasaya sa Asia-Pacific region ang mga manggagawang Pilipino. Ayon niya sa pinakahuling Workplace Happiness Index Philippines 2025 ng Job Street by SEEK, sa isinagawang survey na nilahukan na mahigit 10,000 empleyado sa rehiyon, lumabas na pumapangalawa ang Pilipinas sa Indonesia pagdating sa workplace happiness. Aabot sa 77% ng mga Pilipinong respondent ang nagsabing masaya sila sa kanilang trabaho dahil na rin sa pagkakaroon ng sense of purpose, personal well-being at oportunidad sa career growth. Pinakamasaya ang mga manggagawa sa Visayas, kasunod ang National Capital Region, habang magkalapit naman ang antas ng kasiyahan sa Luzon at Mindanao. Lumabas din sa pag-aaral na 77% ng mga empleyado ang nakakaramdam na sila ay pinahalagahan sa trabaho, habang 74% ang nagsabing fulfilling ang kanilang mga tungkulin. Gayunman, nananatiling hamon ang stress at burnout, kung saan 38% ang nagsabing nakakaranas sila na matinding pagkapagod sa trabaho. Ayon sa Job Street by SEEK, layunin ang pag-aaral na matulungan ng mga kumpanya na makabuo na mas makabuluhang workplace, magpapalago sa talento at kasiyahan ng mga empleyado.
1: FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.
5: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ang init!
6: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhing nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
5: Ang lupet!
2: Aba, Bob! Huwag kang magpipihit ng istasyon ng radyo. Ang oras, 10:04 ng hani!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
7: ACS!
6: Gumising ng busog sa tamang vibes
8: dahil it's 5 o'clock na! Ang energy booster nagigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Good vibes!
5: Ang lupet!

0: right. 92.3 FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty

0: Favorite Vibe! Favorite Vibe! Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: Kavay!
2: Ang lupit!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalikot. Woohoo! Dala ay sigla, saya, at kanta ang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.

0: ang malupit na pinakinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit!
0: Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's 5 o'clock na. Ang energy booster na gigising sa'yo. 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes. Good morning. Dramahang puno ng comedy. 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe. Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year. Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio Kavites ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio Kavites.
2: Ang oras sa FM Radio, alas 11 impunto, ang lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
1: Kasama ang ultimate flirty, DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kali.

0: alam mo naman talaga.
1: At ito na nga ka, vibes! Muli nagbabalik ang inyong makulito dito sa radio, Kiko, Kiko Kalikot. At ito na, alam niyo na ba, ang bagong chismis?
2: Bagong chismis mo!
1: Kung saan, aba ang isa sa mga Metro Manila mayors na none other than Mayor Vico Soto ng Pasig City ay naglabas ng ganyang proposal para sa kanilang local government, LGU ng Pasig City, na anya siya ay bukas para sa plano na maglagay at bumuo ng mga floating park sa Pasig City? Oo! dahil sa kakatapos lamang na kanyang pag-attend sa pag-attend sa Europa na nakatuon sa urban governance and sustainability, abay nagkaroon ng ideya at naging buo ang kanyang desisyon na kung nagagawa nga sa Europe itong mga ganitong bagay, abay pwede rin namang gawin ito sa ating bansa, particular na sa Pasig. Dahil nilingin sa kalaman ng ating mga kabibes na ang Pasig City ay napabaligiran ng anyong tubig.
2: Anyong tubig,
1: ibig sabihin, ito ay nakadikit sa Pasig River. Oo! Diba? At sa liit nga ng vicinity ng Pasig City at ganun din, yung mga kalsada nito na pagkaliit-liit, diba? Desidido si Mayor Vico Soto na maglagay nga at pakinabangan yung mga anyong tubig sa kanila, particular nga yung Pasig River. Ayan, syempre para ma-maximize ani ha yung mga espasyo na ito para din sa
0: hotdog.
1: Para sa pakik para sa
2: oo na lang! Sige na, uwiya na tayo!
1: Para sa kapakip na bangan! Ayon! Para sa kapakip... Ay, naku! Mama mo! Ay, naku! Ba't hindi ko mabanggit siya, meh? Para sa kapakinabangan, ayan, ng mga Pasigenyo at syempre ng iba pa natin mga kabibes na dumadayo sa Pasig City! Aniya, malaking pakinabang ito at malaking benepisyo para sa mga mamamayan ng Pasig City at ng iba pang mga karating lungsod. Ayan. Oh, galing talaga, no? Talagang isa ang Pasig City, particular sa pamumuno ni Mayor Vico Soto, ang nangunguna sa pagbibigay ng serbisyo publiko na mapapakinabangan in the long run. Yun! Kaya naman ka, vibes, kung ano ang iyong opinion o violent reaction na ba? Sabi mo na kahit ito, kiku mo yan para syempre pagkwentuhan natin ang magandang balitang niya. Yan! At hindi na namin kayo bibitinin dahil tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugdugan at gulitan hanggang alas 12 na tanghali, may oras pa! Kasama pa rin ang makulit mong tito sa radio, Kiko, Kiko Kalikot! Para sa paborito mong bitamina sa umaga, favorite vibe sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupet!
3: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
4: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupit.
2: Kasi Marie Codino ng Siki Hor, kapatid ko, palaging masakit ang katawan, nangingimi rin ang mga binti at paa, kaya ako palaging nag-e-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
5: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 BB Choice Awards!
4: Woohoo!
5: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
6: You're a winner!
5: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
7: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
8: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
4: Ang lupet!

0: mix that's right.
1: 92.3 FM Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: Kontra Likot. Dala ay sigla, saya at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes.
4: Maraming salamat sa iyong pagdudok simula pa kaninang alas 8 hanggang ngayon alas 12 ng tanghali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! At syempre bago tayo matapos, gusto natin i-shoutout ang lahat ng miyembro ng FMR Squad, lalong-lalo na sa pangungunan ni Lawrence Manipor ng sarap-sarap kantaan kahit Biyernes para pa ring Lunes. Dahil...
5: Lawrence, nang tayo'y magkakilala.
4: Pero this is Ari Lerma, William Ortel, Arms Espina, Willie Lagan. At kung sino-sino pa kayo, hindi ko kayo kabisado, bahala na kayo. Pero din isang magandang tanghali ng Biyernes, sila Lane Gregorio. At syempre, lalo-lalo na, pinaka-importante sa lahat, si Zach Barcelona Rivera.
6: Hello!
4: Paldo-paldo tong batang to. Last man! Magpakita ka ng last man! At syempre si Glenn Laron, si Raul. Oy, si Raulo!
6: Si Raulo!
4: Ay! At si Unhappy Lives, Jenny ng Molino 3, Bacoor, Eddie Mac. Magandang umaga sa'yo, Jenny. Oo, magandang umiyak. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Malawak ang karagatan. Maraming isda sa karagatan. Kaya mamili ka na lang. Sabi niya, kung sino pa yung mga kronged, yung ba ang may ganang magloko?
6: Ang lupet!
4: Grabe naman yun. Si, ano to? Ano pangalan mo? Live Ram? Oliver Ram, hello, galing ng boses. Ses! At sino pa ba? O, yung mga nanonood ngayon at nakikinig, si, teka ha, oo, ayan, o, yun, o, diba, oo, si, men? Ano to, men, pangalan mo? Teka, hindi ko maintindihan yung pangalan. Eh, naku, ngani, talaga, hindi ko maintindihan pangalan. Kumusahin mo on air, sino? Oo, wala mo lang ng muso sa amin. Sabi ni Mama Pia mo. Sino si Pia? Arcangel? Ah, Pia Guanyo. Oh, talaga. Si Josephine Ichiban. Oh, magandang umaga sa'yo. At sa lahat ng ating mga kabayes, para syempre, updated kayo sa lahat ng ganap ng mga paborito ninyong FM Radio DJs at mga programa. Mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila. At syempre, damay nyo na ang social media accounts ng Tito Kiko mo. Hanapin nyo lamang po, napakadali lang yan, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Pag may nakita kayong maputi, taas-taas ang buhok, may kulay ang buhok, singkit, may dimples, wak na. Ako yun! Wala na yung babi.
6: May dimples!
4: Dati pimple lang to. Naging dimples. Tandaan nyo, hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang bukunin ni Lord! Oh, bukunin ni Lord. Mamili ka, sino kukuha sa'yo? Si Lord o yung lalaking kulay pula na may hawak na malaking tinidor tapos kakain at magluluto kayo ng pansit kanto.
6: Inig din din.
4: Eh, may Lord, tayo magandang umaga sa'yo. Ba't naging ipapansok na yung boses ko? Kulit yung boses ko. Minsan Kiko, minsan Papa Jack. Minsan Papa Dudu.
6: Wala ka masakiting
4: magkakao. O, ito na, susunod na. Ang programang magbabadulay ng good vibe music at magsasalaysay ng totoong kwento ng buhay. Ang programang Love Me, Cathy G. Kasama ang pinakamajuicy at mamiti. Walang iba, Cathy G is the place to be! Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Oh yeah! Balak-balak ulit, be! Yeah! siya sa Lunes ulit ha. Pansamantalan nyo muna hindi maririnig ang Tito Kiko mo Sabado at Linggo at magbabalik sa Lunes. Pagsabik ng alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, makakasama at makakarinigan mo ulit sa radio. At nag-iisang makulit buntito sa radio, John Santos, magandang umaga sa iyo ha. At nag-iisang Kiko, Kiko Kalikot. Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibes sa 92.3 FM Radio. Good vibes! Ang lupet! Grabe naman yun! Ang oras! 11:49 na gani! Bye! Happy weekend everyone!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
8: ACS!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
8: Good vibes!
2: Ang lupet!

0: ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupit.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio News Break. Nag-deploy na ng tracker teams ang PNP upang matunton at maaresto si Senator Ronald De La Rosa. Ayon sa PNP, nakikipag-ugnay na sila sa DOJ at NBI para ipatupad ang arrest warrant laban sa senador. Sinabi ni PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na inatasan ng lahat ng unit ng pulisya na sundin ang tamang proseso at igalang ang karapatang pantao sa pagsasagawa ng operasyon. Tiniyak din ng PNP na isasagawa ang pag-aresto ng profesional at walang kinikilingang politika. Samantala, kinumpirma ng BI or Bureau of Immigration na wala pang record ng paglabas ng bansa si Senator Ronald De La Rosa. Mas pinaigti na rin ng pulisya ang pagbabantay sa mga paliparan at iba pang exit points upang matukoy ang kinaroroonan naman ng senador.
3: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang dalawang mahalagang panukalang batas na pangunahing itinulak ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Kabilang dito ang House Bill 8699 o Philippine Indigenous and Traditional Writing Systems Act na layong pangalagaan, ituro at isulong ang mga katutubong sistema ng pagsusulat sa bansa. Saklaw nito ang pagsasama ng mga indigenous scripts sa basic at higher education. Gayon din ang paglikha ng mga digital learning tools at reference materials para sa mas malawak na access at preservation. Pumasa rin sa parehong botohan ang House Bill Number 8869 o Free Professional Examinations Act na layong alisin ang bayarin sa mga kwalipikadong mahihirap na kukuha ng licensure exams ng PRC at CSC, kabilang ang mga miyembro ng Indigenous Peoples na may sertifikasyon mula naman sa NCIP. Ayon kay Representative Sandro Marcos, layunin ang mga panukala na bigyan ng mas pantay na oportunidad ang mga Pilipino sa edukasyon, profesyon at trabaho, lalo na ang mga kapos sa buhay ngunit may kakayahan at pangarap sa profesyon. Samantala, tiniyak naman ng liderato ng Kamara ang patuloy na pagsusulong ng mga batas na nagpapalakas sa inklusibong pag-unlad at oportunidad para sa lahat ng sektor sa lipunan.
3: FM Radio News Break.
5: FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Miyerkules, Mayo 27, 2026 bilang regular holiday sa buong bansa para sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa ilalim naman ng Proclamation Number 1264, ang deklarasyon ay alinsunod sa Republic Act Number 9849 na kumikilala sa ikasampung araw ng Zulhijjah bilang pambansang holiday na may movable date. Batay sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos, itinakda ang May 27 bilang araw ng pagdiriwang sa taong ito. Ayon sa Pangulo, ang Eid al-Adha ay isa sa pinakamahalagang pagdiriwang ng Islam na sumasagisag sa pananampalataya, sakripisyo at pagtalima sa Diyos. Sa Pilipinas, milyong-milyong Muslim ang nakikisa sa pagdiriwang sa pamamagitan naman ng dasal, pagsasama ng pamilya at mga gawa ng kawanggawa, lalo na sa Mindanao at iba pang lugar. Binigyang din ng deklarasyon ang pagkilala ng pamahalaan sa cultural

0: ako.
1: 143 sa isang sulyap mo, 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Sa isang sulyap mo ay napaibig ako. Sa mga nasulyapan dyan at biglang napaibig, diba? Sabi nga, I love at first sight. Na-love at first sight ka ba, Ka-Vibes? Or meron ka bang na-love at first sight? Alam mo yun, sabi nga nila, totoo kaya yun? Totoo bang love at first sight? Well, bago natin na alamin kung totoo nga yan, Ka-Vibes, kamusta muna kayo? Welcome to Love Me, Cathy G. Siyempre, kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig. Cathy G, all the way hanggang alas 3 po ulit. Tayo magkakasama. Thank God, it's Friday. Araw po ng Biyernes, kay bilis ng araw. Weekend na naman po, kaya naman ako happy face. Happy ang lahat dahil siyempre, it's time to relax again. Ayan na, pahinga-pahinga. Ito po yung nilook forward nga natin every week. Yung pagdating po ng Biyernes, tapos sabay pa ng sweldo, saya, ba? Diba? But anyway, sabi nga, Cathy G, hindi, walang sweldo, pecha de peligro, a 22, o, ba? Diba? Sa buwan po ng Mayo, May 22, Ka-Vibes, matindi ka ba magmahal? O, yun yung tanong eh. Or baka naman sa simula lang, tapos biglang, alam mo yung pabawas ng pabawas hanggang sa mawala. Diba? Kung minsan kasi ganyan tayo, napaka-extreme natin kapag na-feel natin, sobrang in love tayo. And then eventually, pag nakikita rin natin yung tao na ano, parang unti-unti, nawawala. May mga relasyon kasi talaga na, alam nyo yon, nagsisimula sa matinding pagmamahalan, yung tipong handang suungin ang lahat kahit bata pa, kahit na kulang pa sa pag-handa, basta magkasama lang, diba? Alam nyo, napaka mapupusok ng kabataan, lalo na po ngayon, diba? Pero madalas, habang tumatagal, unti-unting napapalitan ng pagod, ng sama ng loob, at yung paulit-ulit na sakit, ang dating saya. Diba? Naranasan mo na ba yan, Ka-Vibes? Yung parang ang saya-saya yung dati, tapos biglang nagbago. Ilang beses ba nating narinig yung mga kwento ng mag-asawang nagsimula sa kahit anong nangyari tayo hanggang dulo, hanggang sa dulo ng walang hanggan, pero sa huli na uuwi rin sa sigawan, tampuhan, at yung pananahimik. Nako, ito yung mahirap, yung silent treatment eh. Diba, yung tipong isa na lang ang kumakayo, dabang isa na may tila isang seryoso na sa responsibility, at may mga pagkakataon din na kahit mahal mo pa yung tao, napapagod ka rin umintindi. Ang hirap niyang intindihin, lahat na ginagawa mo na, pero bakit ang hirap mong intindihin, ang hirap mong mahalin. Sino ba yung mga nakaka-relate dyan, Ka-Vibes? Oh, habang ikaw nanananghalian, nakaka-relate ka, no? Napapasmile ka eh. Napaisip ka ba bigla? Sino ba dyan yung may partner na inuuna ang barkada kesa pamilya, taas ang kamay? Ang dami. Ayan. O baka naman ikaw yun, Ka-Vibes, ha? Yung paulit-ulit kang nangako sa sarili mong, ito na ang huling beses na masasaktan ako. O yung kahit nasira na yung tiwala mo, di ba? May parte pa rin ng puso mo yung umaasang magbabago siya. Ganun naman talaga eh. And paano kung dumating yung araw na ang taong sumakit ng husto sa puso mo ay bumalik na tila ibang tao na. Ay, renewed, di ba? Yung kapag nakikita mong nagsisikap na siyang magbago, sapat na ba yun? Enough na ba yun para burahin mo lahat ng luha at yung pagkukulang ng nakaraan niya? Kapag may pagmamahal pa, ibig bang sabihin may pag-asa pa rin? Ka-Vibes? Ano sa tingin mo? Kasi ngayong araw ha, samahan niyo po ako sa isang kwentong susubok na naman po sa kahulugan ng second chance, pagmamahal at pagpapatawad. Ayan, isang kwentong magpapaalala na minsan hindi sapat lang yung mahal mo lang ang isa't, mahal nyo lang ang isa't isa, ba? Diba? Pero minsan din may mga pusong handang sumugal muli para sa pag-asang baka this time tama na, ba? Diba? This time, let's forget the past. Let's not bring back the past and let's start and move on, ba? Diba? Well, abangan nyo po ang ating story. Maya-maya lamang po, maririnig nyo na po yan. Ang story coming from our sender na si Becca. Ayan, si Becca na matindi ang pinagdaanan sa buhay pero pilit pa rin kumapit at lumaban. Smile naman dyan, Ka-Vibes. Mga Ka-Vibes po natin. Oo, masaya dahil weekend na po at mamaya excited na dahil kung saan ka man pupunta. Sa mga Ka-Vibes po natin, nasa kanila mga tahanan, nasa mga tindahan, nasa opisina, nasa palengke, nasa ukay-ukay, nasa mga building, nagbabantay. Naku, kung ano man ang iyong pinagkakaabalahan, Ka-Vibes, syempre mga driver po natin at rider. Ano man ang iyong pinagkakaabalahan ngayong araw na ito, tumutok po sa Love Me, Cathy G. Dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupet.
2: Love Me, Cathy G.
1: Ang lupet!

0: Cathy G.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Price That's Right. 92.3 FM Radio. Ka Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy G. Love Me.

0: 92.3 of FM Radio Kavibes. 12:52 na po ang ating oras.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Angels cry. Yes, umiiyak din po ang mga anghel natin. Kung meron nagbabantay sa ating anghel, umiiyak sila, lalo na kapag may ginagawa tayong hindi maganda. Hindi naaayon sa kagustuhan nila, ba? Diba? Lalo na kung nasasaktan tayo, angels cry for us, ba? Diba? Kasi syempre na-hurt din sila. O, ikaw ba may angel ka? Tingnan-tingnan mo, napapansin mo ba merong anghel na nagbabantay sa'yo? And yung anghel na nagbabantay sa'yo na yan, eh, tingnan mo rin kung puti ba yan or alam mo na, kung ibang kulay yan. ikaw na bahala. Basta magpakabuti ka na lang para maging puti ang anghel mo na yan kung tingin mo medyo nag-iiba yung kulay ng tingin mo sa kanya. Ano bang mas dapat pakinggan? Ang puso or ang isip, Kavibes? Mahirap man po magdesisyon, pero yan po ang inyong pakinggan at abangan na po in just a short while ang ating pong letter na babasahin at maririnig nyo po dito sa Love Me Kathy G. Kaya huwag kang bibitiw, Kavibes, dyan ka lang, smile ka lang dyan, pa-relax, relax, pa-chill-chill dito lang po. Siyempre sa 92.3 FM Radio Kavibes, ang lupet.
2: Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Ang galing for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
3: Ka-vibes. Ano ang mas dapat pakinggan? Ang puso o ang isip, 'di ba? Parang ang hirap, Cathy Gino, kasi minsan yung sinasabi ng puso mo, iba yung sinasabi ng utak mo. Yung sinasabi naman ng utak mo, ayaw ng puso mo. Hindi sila magkasundo. Lagi may kontrabida. Lagi may pag-aaway. Pero ano nga ba? Saan ba dapat ang pakinggan mo? Ano ba ang dapat? Sino ba ang dapat na pakinggan dito sa dalawang to? Hindi ba dapat parehas sila? Pero hindi nga nagkakasundo. Ang tendency, naguguluhan ka. Well, abangin nyo na lang po ang ating story for today. A story coming from Becca. Sabi nga, di ba, kapag tayo in love, hindi na natin iniisip, hindi na natin nakikita kung ano yung ano kung ano yung mali, kung ano yung hindi maganda dun sa tao Hindi na natin nakikita yun. Basta tayo masaya tayo. 'Di ba sabi nga, kapag masaya ka, lahat lang good, alam mo yung good vibes ka lang. Pero late mo nang marirealize sa teka lang, parang may mali. Parang may mali dito sa aking nararamdaman. Pero alam nyo, ang pag-ibig talaga, ang pagmamahal talaga, hindi mo maintindihan, 'di ba? Hindi mo masabi. It takes a man and a woman to fall in love to each other. Kaya maging masaya kaya ang ating story for today. Abangan nyo po ang story ni Becca dito lang sa Love Me, Cathy G, sa 92.3 FM Radio. Ka-vibe!

This love letter is from Becca. Dear Kathy G, magandang araw sa inyong lahat, lalo na po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Becca. I'm 25 years old. Ang kwentong ipabahagi ko ngayon ay hindi na iba sa mga napapakinggan ko. Pero sana ay mapagbigyan niyo pa rin akong maibahagi ito sa inyo. Kathy G, 19 years old pa lang ako noon nang magpakasal ako sa boyfriend kong si Mark. Fourth year high school kami na magkaroon ng relasyon at nagtagal yon hanggang third year college. Kaya naman, bago magtapos sa college, pinilit naming maikasal sa West. That time kasi, sobrang mapusok kami na maski ang mga magulang namin, ay hindi na kami mapigilan. Totoo pala na hindi madali, Kathy. Ang buhay may asawa.

0: Nasaan na ba yun? Kanina pa ako tumatawag. Hindi man lang sumasagot. Kainis naman talaga yung lalaki yun. Oh, pabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Saka na naman ba nanggaling ha? Kahit mag-reply, hindi mo magawa?
1: Pasensya ka na, mahal ha. Kasi nagkainuman lang ng konti. Kasama yung mga tropa. Alam mo naman, Friday night.
0: Uminom ka na naman? Wala ka na bang ibang alam na gawin kundi ang uminom? Sa anong Friday night? Halos araw-araw kang lasing, Mark.
1: Alangan naman na tanggihan ko sila. Ako ang nagmumukhang masama niyan. Anong gagawin ko, ha? Bega!
0: Wala akong pakialam kung ikaw ang magmukhang masama. Aba, Mark, nag-usap na tayo tungkol dyan sa pag-inom mo, di ba? Sabi mo sa akin, kapag kinasal na tayong dalawa, iiwasan mo na yan. Pero apat na taon na tayong mag-asawa. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Wala ka pa rin pinagbago.
1: Anak ng... Ano ba? Sa sermonan mo na naman ba ako, ha? Kita mo na nga masakit ang ulo ko tapos kagatungan mo ba? Di ba pwedeng itigil mo muna yung kakatalak mo at asikasuhin mo muna yung asawa mo?
0: So ano ako dito, ha? Ako pa masama dito? Eh, ikaw nga itong walang ibang ginawa kundi ang uminom lang uminom. Pero parang kasalanan ko pa ngayon na umuwi ka masakit ang ulo. Kapag talaga nagkaroon ka ng sakit sa bato, hindi kita aalagaan. Tandaan mo yan. Hayaan kitang mamatay dahil kasalanan mo naman yan.
1: Ang daming sinasabi! Mas mabuti pang mamatay kaysa sa makasama kita araw-araw at puro bibig mo lang ang naririnig ko. Napakabahala sa buhay na to, Wisit!

0: Gising ka na pala. Oh, nakahanda na yung almusal. Umupo ka na dyan at kumain ka na.
1: Eh, galit ka pa ba? Hindi ka tumabi sa akin kagabi. Sorry na, mahal.
0: Oh, pinagtimpla kita ng kape para mawala yung hangover mo.
1: Beka.
0: Ano?
1: Uy, yakap nga ako sa asawa ko.
0: Ano ba? Kumain ka na nga dyan.
1: Huwag ka nang magalit. Pasensya ka na kung napagtaasan kita ng boses kagabi. Nainis lang kasi ako sa iyo eh. At alam kong may mali ako. Sorry na, mahal.
0: Ano ka ba? Ako nga tong nagsalita ng masasakit eh. Ikaw naman kasi, gabi ka na ngang umuwi tapos lasing ka pa. Tapos, ni mag-text at tumawag man lang. Wala man lang akong natatanggap sa'yo. Kakainom mo lang nung isang araw tapos umiinom ka na naman. Sino bang hindi maiinis noon, di ba, Mark? Nag-aalala ako sa'yo. Pero ikaw tong parang walang naghihintay sa'yo kung umasta ka.
1: Alam ko. Ay, sorry na, please.
0: Eh, sorry din. Sorry sa sinabi ko na hahayaan na kitang mamatay. Hindi naman totoo yun eh. Nasabi ko lang yun kasi nagalit ako sa'yo.
1: Hayaan mo na yun. Parehas lang tayong may mali. Pero alam mo ba kung bakit ako nakipagsaya sa mga kaibigan ko?
0: Eh, bakit nga ba? Sino na naman yung may celebration sa inyo para uminom ka na naman?
1: Kasi po, natanggap ako sa trabaho kahapon.
0: Ha? May trabaho ka na?
1: Oo. Eh, balak sana kitang i-date kagabi at sabihin sa'yo yung nangyari. Kaso, nagkasalubong kami ni Vince at ayun, nahila ako para makipag-inuman. Sandali lang sana ako dun kaso napasarap pa ng kwentuhan kaya ginabi ako ng uwi.
0: Ano ba yan? Nakonsensya naman tuloy ako sa naging reaction ko kagabi. Sorry. Sorry na, mahal, ha?
1: Kalimutan na natin yun. At least ngayon, nakaayos na tayo ulit. At may trabaho na ako ulit, mahal.
0: Congrats pala, mahal, ha? May trabaho ka na ulit. Ingatan mo na yan, ha? Pagbutihin mo para naman magtagal ka. Nakakailang trabaho ka na kasi. Sana naman tumagal ka na dyan sa bago mong trabaho.
1: Opo. Pagbubutihan ko para sa future nating dalawa. At dahil day off mo ngayon at sa Lunes pa ang simula ko, i-date kita ngayon.
0: Ako, ano pa ba? Huwag na. Sayang lang sa pera kung lalabas tayo. Eh, mas gusto ko rin naman na dito lang tayo sa bahay. Pwede tayo manood na tayo lang habang nagme-merienda.
1: O sige, ikaw ang bahala. Magmula ngayon, pagbubutihan ko na ang lahat ng gagawin ko. Gusto ko kasing patunayan na mabuti akong asawa sa'yo. Na kaya kitang buhayin and at the same time, kaya kong ibigay sa'yo ang mundo. Mahal na mahal kasi kita, Becca. Promise, pagbubutihan ko.
0: Huwag kang mag-alala. Dito lang din naman ako, mahal. Nakasuporta ako sa'yo kasi mahal na mahal din kita.
2: Kathy G., naging masaya ang unang taon ng pagsasama namin ni Mark. Pero kinalaunan ay hindi na naging maganda. Parati na kami nag-aaway sa maraming dahilan, Kathy. Hanggang sa na-realize ko na lang na ayoko na sa relasyon namin. Nagsasawa na ako sa mga nangyayari sa amin, kaya napagdesisyonan naming mag-file na lang ng annulment. Kathy, tuwing nagkukwento ako sa abogado ko pag may hearing kami, ay pilit kong sinisiraan si Mark. Siya ang pinapalabas kong may pagkukulang sa relasyon namin. Na siya ang hindi pa handa sa buhay may asawa.

0: Attorney, ano po bang pwede natin gawin? Eh, gustong-gusto ko na po kasing mag-grant yung annulment namin ni Mark.
1: Una sa lahat, kailangan ko muna malaman kung anong dahilan bakit gusto mong mapawalang visa ang kasal nyo. Isa ito sa mga itatanong sa'yo sa korte, kaya kailangan alam mo kung anong sasabihin mo. Ano bang klase ng asawa si Mark? I mean, may mga nagagawa ba siya na hindi maganda sa'yo?
0: Eh, marami ho, attorney.
1: Tulad ng ano, kailangan kong malaman ito.
0: Eh, si Mark ho kasi, siya yung tipo ng asawa na mabisyo. Walang ibang ginawa kundi uminom ng uminom. Walang gabi na hindi tulasing pag umuwi sa bahay. Nagbabasag pa ng mga gamit namin. At syempre natatakot po ako dun, attorney.
1: Bukod dun, ano pa ang nagawa ni Mark sa'yo?
0: Masyado rin po siyang gastador. Eh, ako na nga halos lahat ang sumasagot ng pangangailangan namin sa bahay. Wala naman siya matinong trabaho. Kung may trabaho man, pagkatapos niya matanggap ang sahod niya, didiretso siya agad makipag-inuman kasama yung mga kaibigan niya. Hindi kaya naman bibili ng kung ano-ano na hindi naman namin kailangan. Ah, ang bigat naman ng timbahan na to. Saan na kasi lalaking yun?
2: Bakit ka nagbubuhat niyan? Nag-iigib ka? Walang tubig?
0: Ay hindi. Naputulan tayo ng tubig. Ano ba, Mark?
2: Ha? Hindi ka ba nagbayad?
0: Ako pa talaga? Eh di ba dapat sa'yo ko yung tinatanong? Sa'yo ko iniwan yung bill natin, ha? Ang sabi ko, bayaran mo na bago pa tayo maputulan. Pero puro ka bukas ang bukas. Ayan! Sinong hirap na hirap tayong mag-igib, ha? Ako, di ba?
2: Oo nga pala. Eh... Akin na yan. Huwag ka na magbuhat. Ako na bahala dyan.
0: Aba, dapat lang, Mark, ha?
2: Mag-iwan ka lang ng pera bago ka umalis, tapos ako na bahala. Para mabayaran ko agad bukas ng umaga.
0: Anong sabi mo?
2: Ang sabi ko, mag-iwan ka na lang ng pera para pambayad ng tubig.
0: Sandali nga. Ako ang nagbayad ng ilaw, pati upa ng bahay. Aba, sa akin pa nanggaling ang allowance natin dito para may makain tayo araw-araw. Ang usapan natin, di ba, sa'yo ang tubig at telepono? Eh ano to? Ako na naman ang magbabayad ng lahat?
2: Eh, ikaw muna. Eh, wala akong pambayad ngayon eh.
0: Eh, bakit saan pa ginastos yung sweldo mo, ha? Ha? Ano yan? Ano yan, ha? Huwag mong sabing bumili ka na naman ng mga bagong damit at sapatos. Ang galing mo rin, Mark eh. Pag sa ganyan, may pera ka. Pero sa mga obligasyon mo, wala.
2: Pag-aawayan na naman ba natin to, Becca? Anong masama akong paminsan-minsan bibiling ko to kung anong gusto ko? Pinaghirapan ko naman yung ipinambili ko dito, ah.
0: Yun na nga yung problema, Mark eh. Yung minsan mo, buwan-buwan mo nang ginagawa. Ano ba? Okay ka lang ba, ha? Matuto ka namang magtipid. Hindi yung ganyan, gastos ka ng gastos.
2: Eh, pera ko naman to, ah.
0: Hoy, mag-asawa na tayo dito, Mark. Hindi mag-syota. Kung ano ang sayo, akin na rin. Simula ngayon, ha, ako na nga hawak ng sweldo mo. Ang gusto ko, ibibigay mo sa akin yan ng buong buo at ako na ang magbabudget dito sa bahay. Nang nagagastos sa tama yung pera kinikita mo, ha?
2: Hindi pwede yun, ha? Pinaghirapan ko to. Pera ko to. Ako ang hahawak ng perang pinaghirapan ko.
0: May responsibilidad ka na, Mark. Oo, wala pa tayong anak. At baka siguro hindi pa tayo binibigyan ng Diyos dahil alam niyang magiging irresponsableng ama ka sa bata.
2: So ito ang basehan mo sa pagiging irresponsable ko, Becca? Ha? Ha? Ito? Alam mo, habang tumatagal, nagmumukha ka ng pera eh. Puro pera ang laman ng utak mo, kaya, ayan! Lahat ng frustration mo sa buhay, sa akin mo binubuntong. Hindi ka kasi marunong magsaya!
0: Hindi marunong magsaya?
2: Pera na naman ba ang dahilan kung bakit tayo nag-aaway ngayon? Hindi ka ba nagsasawa, ha?
0: Hindi naman pera lang yung pinupunto ko dito, Mark. Ang gusto ko, maging responsableng asawa ka naman. Mahirap maintindihin yun? Huwag mo namang iparamdam sa akin na ako lang ang nandito sa relasyon na to. Kasi alam mo, habang tumatagal, hindi na ako sigurado sa'yo eh. Nasaan ang lahat ng mga pinangako mo sa akin, ha? Nasaan?
3: Kathy G., sa 4 na taon naming pagsasama ni Mark, maniwala man kayo o hindi, pero halos wala kaming ipon na dalawa. Dahil doon, kung kaya sobra ang pag-iingat ko na magkaanak kaming dalawa, dahil alam kong financially ay hindi pa kami handa. Hindi ko pa nakikita si Mark na kaya niya kaming buhayin na magiging anak niya. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nananawa na ako ng husto. At mas gusto ko na lang na makipaghiwalay. Kahit na mahirap at masakit. Kung ito ang nararapat, yun na lang dapat ang gawin.

Kathy G, dahil na rin sa sitwasyon namin ni Mark, hinayaan kong manligaw sa akin yung katrabaho kong si Danny. Hinayaan ko para mapakita ko kay Mark na meron pang ibang lalaking kayang magmahal sa akin. Sinasadya kong magpababa ng medyo malayo sa bahay namin at nilalakad ko na lang ito. Hanggang sa isang beses ay nag-abang pala si Mark sa lugar kung saan nagpapababa ako kay Danny.

0: irresponsable at mabisyo. Ano pa ang naging problema mo kay Mark? May pagkakataon ba na napagbuhatan ka niya ng kamay? Nasaktan? Mapanakit ba siyang asawa?
1: Eh, meron ho. Yun po yung panahon na ng babae po siya.
0: Sige, ikwento mo sa akin kung anong nangyari.
2: Sigurado ka bang hanggang dito na lang kita ihahatid? Ayaw mo ba sa tapat ng bahay ninyo? Para sure na safe ka.
1: Eh, gusto mo bang makita pa ng asawa ko? Okay ka lang?
2: O nga pala. So, paano bukas na ulit?
1: Eh, hindi kasi ako sigurado kung matutuloy tayo. Day off kasi yun ni Mark. Nasa bahay siya maghapon. Baka magtaka yun. Tsaka magtanong kung saan ako pupunta. Eh, itetext na lang kita. Sige na, let's get it.
2: Good night, Becca.
1: Good night.
3: Becca!
1: Mark?
3: Sino yung lalaking yan, huh?
2: Sandali lang, pre. Huwag mo lang magsaktan si Becca, pre.
3: Huwag kang makialam dito, ha? Huwag kang makialam kung anong gusto kong gawin sa asawa ko. Umalis ka na dito kung ayaw mo yung mukha mong basagin ko. Umalis ka na rito. At ikupo mo
1: ay ito. Nasasaktan ako, ano ba?
3: Talagang masasaktan ka. Huligot ko!

Kathy G, may mga oras pa rin na napapaisip ako. Ito ba talaga ang tamang solusyon sa problema naming mag-asawa? Hanggang dito na lang ba kami? Mahal ko si Mark pero kapag nasasagi naman sa isip ko na ang araw-araw naming pag-aaway, nasasabi ko sa sarili ko na parehas pa kaming hindi handa sa buhay may asawa. Kathy, nagpatuloy ang annulment process namin ni Mark. Mahirap man ang pinagdaraanan namin, pero iniisip ko na lang na araw-araw naming pag-aaway. Nasasabi ko sa sarili ko na parehas pa kaming hindi handa sa buhay may asawa. Mahirap man, pero kailangan dahil matatapos din ang lahat ng ito. At ganun pa rin ako, panay pa rin ang pagdiin ko kay Mark. Pero hindi ganun kadali paniwalain ng korte. Ang lahat ng mga hinain kong ebidensya ay hindi naging sapat para ma-annul ang aming kasal.

0: Having carefully reviewed the pleadings, the evidence presented, and the testimonies of both the petitioner and the witnesses, as well as the applicable laws and jurisprudence governing this case, this court now renders its decision. The marriage between the petitioner and the respondent is declared valid and subsisting. So ordered.
1: Anong ginagawa mo dito?
2: Gusto kong pag-usapan natin yung annulment.
1: Ano pang pag-uusapan nating dalawa? Eh, may desisyon na, di ba? Mag-a-appeal pa rin ako kaya umalis ka na.
2: Sa mga sinabi mo kanina sa hearing, totoo bang lahat ng yun?
1: Ano ba gusto mong mangyari? Sabihin ko na naging mabuting asawa ka sa akin? Na kaya mo nang gawin ang lahat ng responsibilidad mo? Okay ka lang ba, Mark, ha?
2: Hindi ko lang maiwasan na mapaisip kung talagang malaki ang pagkukulong ko sa'yo. Kung talaga bang hindi ako naging mabuting asawa sa 4 na taon natin pagsasama.
1: Sa tingin mo, aabot tayo dito kung wala kang pagkukulang, ha?
2: Iyan ang iniisip ko, Becca. Paano kung panibagong pagkakamali na naman to? Kung akala natin annulment ang sagot sa lahat ng problema natin, pero hindi pala. Paano kung hindi pala natin kaya na mawala ang isa't isa?
1: Tama na, Mark. Ikaw na rin nagsabi na kung anong desisyon ko, panindigan ko. Ginagawa ko lang kung anong sinabi mo sa akin.
2: Nagkamali ako sa sinabi ko kasi hindi ko kayang panindigan eh. Ako pala tong hindi kaya na mawala ka sa buhay ko, Becca.
1: Umalis ka na, Mark. Tigil mo lang yung drama mo.
2: Aminin mo sa akin ngayon, mahal mo pa rin ba ako? Becca, mahal na mahal pa rin kita.
1: Ayaw ka nga sa akin! Umalis ka na!
2: Hindi ako alis dito hanggat hindi mo sa akin sinasabi ang totoo.
1: Gusto mong malaman yung totoo? Oo! Mahal pa rin kita. Hindi naman nagbago yun eh. Hindi nagkulang, pero kasi Mark, alam ko sa sarili ko na mahal kita, pero hindi ko alam kung magiging masaya pa ako sa'yo eh. Kaya ayoko na sumugal.
2: Itigil na lang natin to, Becca. Kanina sa hearing, habang sinasabi mo sa korte ang lahat ng hinaing mo, may na-realize ako eh. Ang taga-taga ko. Ang sama-sama ako. Napabayaan kita. Tawa ka, Becca. Puro sarili ko lang iniisip ko. Hindi ko napansin na nasasaktan na pala kita. Hindi ko nakita na masakit na pala para sa'yo mga ginagawa ko. Hindi ko alam na habang ako nagpapakasaya, nagpapakakampante, ikaw pala yung mas nahihirapan. Gusto ko sapakin ang sarili ko kasi ngayon ko lang nakita yun eh. Hindi ko maintindihan kung kailan magde-desisyon na tayong tapusin ang lahat. Tsaka ko napansin na makapagkakamali ko. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Pero Becca, sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Mahal na mahal pa rin kita.

0: Hoy, anong nangyari sa'yo? Nilalim naman ang buntong hininga mo ah.
1: Ito kasing si Mark eh. Ang aga-aga nangungulit. Text ng text, send ng send ng picture, update ng update.
0: Ang ibig sabihin lang niyan, baka nagbago na siya.
1: Ngayon pa siya nagagaganyan kung kailan magkahiwalay na kami?
0: Sis, mag-iisang taon na simula nung ma-denied ang annulment nyo. Simula noon, di naman tumigil yan si Mark sa pagbawi sa'yo eh. Hindi siya napagod sa pagsuyo sa'yo, hindi tumigil sa panliligaw, hindi ka rin naman nagbo-boyfriend ng iba. Aba, ano pa bang gusto mo? Higitan yung haba ng buhok ni Rapunzel?
1: Eh paano kung magbalikan kami tapos hindi naman pala talaga siya nagbago?
0: Anong tanong yan? Wala ka ng katiwa-tiwala sa pagmamahal, Becca ah. Kasal pa rin naman kayo ni Mark. Nanumpa kayo sa Diyos na magsasama kayo sa hirap at kinhawa. Tinokus nyo nga si Lord eh. Nag-file kayo ng annulment sa korte. O nagtagumpay ba kayo? Diba hindi? Hindi mo ba nakikita, Becca? Baka sign na yan ni Lord. Baka hindi talaga kayo pinag-iwalay kasi kayo talaga yung para sa isa't isa. Ba't hindi ka magbigay ng another chance, Becca?
2: Kathy G, mahal na mahal ko si Mark. Pero hindi ganun buhay ang pinangarap ko at hindi kayang ibigay sa akin yon ni Mark. Mas mabuti na lang siguro maghiwalay na kami. Papaano ko magagawa maging isang mabuting asawa kung siya mismo ay hindi niya ginagawa ang mga responsibilidad niya sa akin? Kathy G, sa ngayon ay hindi tumitigil sa panunuyo sa akin si Mark. Kitang-kita ko ang malaking pinagbago niya. Pinagbago ng ugali, hindi na siya umiinom ng alak, at mas naging sensitive na siya at matured. Hindi ko alam kung tama ba na hanggang ngayon ay tinitiis ko siya. Takot akong magkasakitan ulit kami gaya ng kung paano kami nagsakitan dati. Hindi ko siya matanggap ulit sa buhay ko pero takot din naman ako na baka isang araw manawa na siya sa kakasuyo sa akin at makakita siya ng iba. Gulong-gulo ang mga oras na ito, Kathy. Gulong-gulo ang isipan ko. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong pakinggan. Puso ko ba o isipan ko? Sana po ay may makuha kayong aral sa aking ibinahaging kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lamang po, Kathy. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na nagmamahal.

Ang hirap mag-isip, ang hirap magdesisyon, lalo na kung ikaw ang nandun mismo sa relasyon na hindi mo alam kung saan mo dapat ilugar ang sarili mo. Alam mo yon na parang ang hirap eh, di ba? Punong-puno ka na, ang bigat-bigat na nang nararamdaman mo, yet hindi mo kayang bumitaw. Bakit? Kasi syempre, still hoping na may pagbabago, still hoping na baka pwede pang isalba yung naghihingalo ng relasyon. Sa atin pong sender, sa atin pong story na binasa at inyo pong narinig ang story po ni Becca na isang asawang nagtitiis, isang asawa na normal na alam mo yon na parang walang baliwala ka lang. Sabi nga nila eh, di ba? Lagi kong sinasabi ka-vibes ang isang tao, nakikita lang ang worth mo, nakikita lang ang halaga mo kapag ikaw ay napuno na, kapag ikaw ay nakapag-desisyon na kung ano yung dapat, diba? Kaya alam nyo yun, matuto tayong mahalin, matuto tayong pahalagahan ng isang tao, hindi porket nandyan siya, hindi porket nagbibigay siya, hindi porket na nandyan yung oras at panahon niya na nakalaan sa'yo, ay tinitake for granted na natin siya. Masyado na tayong nagpapakasaya doon sa nararamdaman at ibinibigay sa atin without knowing na itong taong to ay napupuno rin, diba? Kapag nasa relasyon ka, dapat masaya ka eh. Kapag nasa relasyon ka, dapat inspired ka eh. At kapag nasa relasyon ka, dapat nagtutulungan kayong dalawa. May respeto kayo sa isa't isa. Dahil gaano man katindi kang magmahal, kapag ikaw ay naubos na, susuko at susuko ka, ka-vibes, diba? Ikaw, ano ba ang dapat gawin ng ating sender? Ano ba dapat niyang piliin? Ang sinasabi ba ng puso niya or ng isip niya? 0927-384-8639. Again, it's 0927-384-8639. Or ang atin pong Facebook Live, pwede nyo po i-post dyan sa ating FB page, 92.3 FM Radio, or my FB page, DJ Cathy G. Masakit man sabihin na kailangan ng gumibap, masakit mang isipin na ang tagal mong inalagaan na relasyon at binigyan mo ng buong puso at pagmamahal, ay agad-agad mo lang ding igigibap. It's really hard to say goodbye to someone na sobra mong minahal. Again, payuhan po natin ang ating sender na si Becca. At tumutok po. Dito lang sa Love Me, Cathy G.

0: 92.3 FM Radio, ka-vibes ang oras po natin, ka-vibes ay 2:18 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
0: And of course, kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me Cathy G. Ano ba ang mas dapat pakinggan ng puso at isip? Dahil yan po ang katanungan ng ating center for today na gulong-gulo. Kung ano ba ang dapat mas intindihin niya dahil nga po sa naging sitwasyon ng nilang mag-asawa. Ito pong ating letter sender na si Becca ay inintindi sa murang edad, nagkagustuhan, nagmahalan. Ganun naman talaga eh, di ba? Nakita ang pagmamahalan sa isa't isa. Sana magiging okay to until the end. Pero habang tumatagal, lumalabas po ang pag-uugali ng kanyang asawang si Mark na hindi niya na natiis. Umabot sa point na nagpa-annulled, naghain ng petition for, alam mo yon, para mapawalang visa yung kanilang kasal na mag-asawa dahil hindi niya na kinakaya eh. Lasing, walang pagtulong sa kanya, walang support bilang isang asawa. Diba dapat they support each other, but hindi eh. So yun po ang naging ending. But ang problema ngayon, hindi pinanigan ng korte ang hiniyain po nitong petisyon ni Becca at nananatili silang kasal. Nung nalaman ni Mark, eto ngayon si Mark at nagsisisi, tumihingi ng second chance pero parang naubos na eh. Napuno na ng tuluyan itong si Becca. Ano ba ang gagawin niya kung ikaw na sa sitwasyon niya? According po sa Psychology Today, ha, ang puso, konektado po sa emotion. Habang yung isip naman, connected yan sa logic at decision making. Kapag sobra po yung emotion, of course, di ba, mas nagiging impulsive yung tao. Di ba, pag sobra-sobra, either masaya ka or malungkot ka, nagiging impulsive ka eh. Kapag sobra naman ang logic, pwedeng mawala ng empathy or connection dun sa nararamdaman kasi mas iniisip mo yung sinasabi lang ng utak eh. Kaya mas healthy, dapat balance talaga silang dalawa eh. Dapat nagkakasundo sila eh. And you know, may tinatawag pong emotional brain at thinking brain, ha. Yung emotional brain, yung po yung amygdala na sinasabi, ang unang nagre-react sa feelings natin. While yung prefrontal cortex naman, wow, ang responsible sa pag-analyze bago mag-decision. O, di ba? Para tayo nag-i-study ngayon. Anyways, ka-vibes, alam nyo, ano nga ba, magagawa pa sa relasyon na itong dalawa, si Mark at si Becca. Sabi ni Erwin Velasco, Erwin, happy birthday to you. Ayan, at maraming salamat sa wala mong sawang pag-support at pakikinig. Ayan ha. Siyempre, solid Cathmac official group at walang sawang pakikinig po sa Love Me Cathy G. Marami ang nagsasabi na kaya nilagay ang utak sa itaas ng iyong ulo dahil ito ang magsasabi sa iyo ng mga dapat mong gawin. Ganun din naman, kaya nilagay ang puso sa gitna para maging sentro ng emotion. So bakit kasi kailangan pamamili, di po ba? Wala silang GC na napag-uusapan mula tapos sasabihin sa'yo ang gagawin, di ba? And for me, dapat po nating i-consider ang nararamdaman natin at syempre maging matalino din po sa mga desisyong gagawin sa buhay. Thank you, Erwin. Again, happy birthday to you. And happy birthday sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthdays today. Ayan. Thank you, Miss Sari Lerma. Cathy G, for me, ang dapat pakinggan puso kasi masaktan ka man o hindi, hindi ka pili. Masaktan ka man o hindi ka piliin. At least wala kang regret sa huli, di ba? At least naiparamdam mo dun sa tao na mahalaga siya sa'yo. At saka sabi nga nila, hindi madidikta ng puso kung kanino ito titibok. True. Pero yun nga, matinding alam mo yung pag-iisip talaga. Pag sinabi ng puso mo, kailangan isipin din eh. Pag sinabi ng isip mo, kailangan ramdamin mo rin eh, di ba? Engineer Today is Conti from Text Line. Sabi niya, sa case ni Becca na nadapa sa piling ni Mark, nararapat na siyang tumindig at magbago ng landas. Kahit walang bisang annulment, dahil responsible si Mark, ang pag-aasawa ay two-way traffic sa pagmamahalan at responsibilidad. Mahirap magtiwala muli sa taong pabalik-balik sa bisyo. Totoo naman po yan. Lumayo ka muna upang makakuha ka ng tamang information kung tunay nga bang nagbabago na si Mark. Mahirap na muli madapa at magkaanak pa kayo. Sa huli, ikaw pa rin ang magpapasan eh. Sabi nga eh, sa awit, if you love someone, set him free. If he'll come back again, he was meant to be. Bigyan mo pa ng 1 year, dasal lang, sabi ni Engineer Tadeus. Thank you, Engineer Tadeus. And bigyan mo pa, ano yan? For me, ang dapat pakinggan ay ang puso kasi masaktan mo. Okay. Coach, every day, bigyan mo na lang ng pangalawang pagkakataon, Becca, si Mark. Baka sakaling second chance na kayo muli, makita mo na yung buhay na nais mo para sa inyong dalawa. Baka natauhan na si Mark at buong buhay nang nagbago, baka, andun yung baka, di ba? What if, hindi. Gloria King Mishano, hello to you, and William Martel. Ka-vibes! And Miss Altesa, Sino Cruz, hello po sa inyo. Erickson Tamares Mantolino, hello. And Daisy DeMartin, thank you so much for tuning in. Ka-vibes! Ito po, ang Love Me Cathy G, dito po sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes! Ang Lupet!
2: Love Me Cathy G.
3: Ang Lupet!

0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa ating ng 7 BB Choice Awards.
2: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: fights that's right.
1: 92.3 FM Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me.

0: 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupet. 214 River Maya. Ka-Vibes, nako ha. Ano ba ang mas dapat pakinggan? Ang puso o ang isip? Again, yan po ang ating naging katanungan ng story nga po na binasa natin for the last time. Ang story po ni Becca na maagang nag-asawa, umasa na magiging okay ang pagbuhay may asawa niya, pero sa bandang huli, lumabas ang totoo na pag-uugali nito na umabot sa point na kailangan niyang maghain ng petisyon para hindi na matuloy ang kanilang kasal, ang mapawalang bisa ang kanilang kasal, pero hindi po yan pinanigan ng court. Magtitiis ba ang ating sender? Magtitiis ba si Becca? Tuloy pa rin ba kahit na itong asawa niya nagpapakita, although nagpapakita rin naman na ng pagbabago yung kanyang asawa. So, bibigyan ba niya ng second chance? Sa tingin mo ba, after ng mga pagtitiis na ginawa mo, ka-vibes, after ng parang mga sleepless nights mo, after ng mga takot at pakiramdam na nag-iisa, willing ka bang to give another chance sa isang taong humihingi nito? Well, alam nyo, sabi nga eh, yung gut feeling, intuition, ay hindi lang basta hula yan ha. Madalas itong galing sa subconscious mind na nagpa-process ng past experiences at patterns nang hindi natin namamalayan. Katulad na lang nitong nararamdaman nitong si Becca na baka mamaya magbago, or baka naman, ano ba, hindi na. And alam nyo rin po ba na mas nagkakaroon ng regret ang tao sa desisyon na puro emotions lang ang basihan, lalo na kapag galit, lungkot o sobrang saya ang nararamdaman ng pagde-desisyon. Nako, mahirap talaga. Ang hirap labanan, ang hirap mag-desisyon. Ayan. Kung ako po, malamang isip kasi siya ang may desisyon ng tama at naayon para sa, kung puso, 50-50 pa siya eh. Kung isip, magagamit mo siya sa tama at naayon talaga. Thank you, William Martel. Ka-vibes, oras po natin. 2:45 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
0: At maraming salamat po sa lahat po ng mga tumutok, nakinig, nagbigay po ng reaksyon at payo sa sender nating si Becca ngayon pong araw po ng BRS. Thank you so much, ka-vibes. Alam nyo, minsan, hindi lahat ng laban kailangan nating ipanalo eh. Lalo na kung ikaw lang yung sugatan, ikaw lang yung lumalaban. And for you, Becca, normal lang na gusto mong ipaglaban yung marriage nyo kahit nahihirapan ka na, lalo na at may anak kayo, or lalo na na, alam mo yun, darating sa point na gustong-gusto nyo na magkaanak. Pero tandaan mo ha, ang relasyon hindi dapat puro sacrifice sa isang tao lang. Hindi pwedeng ikaw lang ang umiintindi. Yung ikaw lang yung kumakayod, and ikaw lang din yung, alam mo yun, na naghihirap at umiiyak habang yung asawa mo walang pakialam sa nararamdaman mo. Sa pinapakita ng asawa mo na pagbabago, mas mahirap bumitaw. Alam mo yun, pero isipin mo, if ever you give him another chance, ready ka ba? Diba? Will you forgive everything na ginawa niya and start new? Kaya mo ba yon? If tingin mo kaya mo, then be it. Of course, importante ang may kumpletong pamilya. Pero dapat isipin mo rin, kumpleto ka bilang isang tao at asawa para magampanan mo ng maayos ulit ang obligasyon mo sa iyong relasyon. You know what? Sabi nga eh, the saddest kind of love is when your heart wants to hold on but your soul is begging for peace. Thank you so much for sharing your story with us, Becca. At sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Biyernes. Happy, happy weekend, everyone. And of course, tomorrow, OPM vibe, magkarinigan po tayo alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Huwag kang bibitiw, ka-vibes, ha? Dahil tuloy pa rin po ang tugtugan. This has been Cathy G. Enjoy the rest of the weekend. Antabayanan po ang susunod na programang Banana na crew. Makakasama niyo po ang tambalang Jai Klong. Dito lang po yan sa 92.3 FM Radio, ka-vibes, ang lupet.
2: 92.3 FM Radio,
3: ka-vibes,
4: ang lupet.

0: Cafe.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FM Radio!
2: Kavay!
1: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak! FM Radio Newsbreak!
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nananatili sa bansa si Senator Ronald De La Rosa. Ayon yan sa CIDG habang patuloy ang pagtugis sa kanya kaugnay ng warrant of arrest mula naman sa ICC. Inilabas ng ICC noong nakaraang linggo ang arrest warrant laban naman kay Senator De La Rosa kaugnay na umano'y paglabag sa karapatang pantao, partikular sa kasong crime against humanity sa ilalim ng war on drugs kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang pinaghihinalaang kasabuat. Nasa custody ng Senado si De La Rosa noong mga nakaraang araw, ngunit umalis din ito matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senate Complex na kinasangkutan ng mga security personnel at mga ahente ng NBI. Ayon naman sa pahayag, na ihatid siya Senator De La Rosa sa Makati matapos umalis ng Senado.
0: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, iginiit ng NBI na hindi maaaring iserve ang arrest warrant sa abogado ng isang suspect kundi dapat itong personal na matanggap mismo ng inaaresto alinsunod sa rules of court. Sa isang press briefing ngayong araw, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na mali ang paniniwalang maaaring ibigay ang warrant sa legal counsel para ito ang magpatupad nito. Anya, maaaring nagkaroon lamang ng kalituhan sa pagitan ng subpoena, summons at warrant of arrest na may magkakaibang proseso. Ang pahayag ay kasunod ng kumakalat na video kung saan sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc, legal counsel ni Senator Ronald De La Rosa, na maaaring iserve ang warrant sa mga abogado ng senador. Si De La Rosa ay nahaharap sa arrest warrant mula sa ICC kaugnay ng umano'y pananagutan bilang indirect co-perpetrator sa crime against humanity, partikular sa mga pagpatay mula pa noong July 2016 hanggang April 2018.
0: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
4: At sa ating panghuling balita, bukas sa lahat ng individual, mahirap man o nasa middle class ang assistance to individuals in crisis situation o kaya AICS program ng DSWD. Ayon kay Crisis Intervention Program Director Edwin Murata, hindi pinipili ng mga shocks o bigla ang pangyayari tulad ng sakuna, energy emergency at mga suliraning pangkalusugan kung sino ang maaapektuhan dahil lahat ay maaaring tamaan anuman ang antas sa buhay. Ipinaliwanag ng DSWD na ang AICS ay dinisenyo upang tulungan ang mga individual at pamilyang may bigla ang pangangailangan na hindi napaghandaan sa pamamagitan ng pinansyal na ayuda para sa medikal, pagkain, edukasyon, transportasyon, paglilibing at iba pang pangangailangan. Sa 2026 national budget, umabot na sa 63.9 billion pesos ang pondo para sa AICS na nakatulong na sa higit 8.2 million na mga Pilipino mula noong January hanggang November 2025.
0: FM Radio News Break.
3: FM Radio News Break.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. The Vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang inay.
5: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
1: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet.
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes. Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew
2: tambalang Jaiho.
1: Banana Crew.

0: 101.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
3: Hello, hello mga ka-vibes. This is Angelica. Palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes.
4: Hello, ka-vibes. Ako si Apple Salso at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes at Lupet.
5: Hello mga ka-vibes. Ako po si Helen Paralejo at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes.
6: Hello mga ka-vibes, this is Nico Loco. Listen to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Good vibes.
1: Paborito niyong merienda, nandito na!
0: Welcome sa Home of the Stars!
7: Totoo yung galit mo dahil nag-seres ka kay Christina.
8: Sabi siyempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
9: Live sa studio, Robbie Domingo!
10: Hey!
7: Hello mga kaba,
11: Miss Julian Santos.
8: Uy, pagod na pagod ako dito.
7: JC De Vera. Yes.
12: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
0: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe.
2: Ang lupet.

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes! Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: At DJ Chloe!
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe!
1: Banana Crew!
2: Ang

0: 93.3 FM Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Good mood siya. Ang lupet.
1: What's up mga ka-vibes? Ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Hello mga ka-vibes, my name is Inka Vaglayay at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
4: Paborito ng merienda, nandito na!
5: Welcome sa Home of the Stars!
6: Totoo yung galit mo dahil nag-sellers ka kay Christina.
1: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey! Taas, ha?
7: Hey! Hello, mga kaba! Miss Julian Santos!
1: Uy, pagod na pagod ako dito!
7: JC De Vera! Yes!
9: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayong makinig sa 92.3.
5: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!

0: Isang magandang hapon pa rin mga ka-vibes sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes ang lupit. Nako, 4:25 ang oras. At syempre tayo ay the home of the stars, Banana Crew. Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang darling, Musarajo DJ Chloe, na namimiss ang kanyang Marsis. O, di ba? It rhymes. Namimiss ang kanyang Marsis. Pwede na ba ako maging singer? O, di ba? Singer-songwriter. Charis. Nako, mga ka-vibes. Dahil 4:25 ang oras, meron tayong isang very, very special guest. Siyempre, actually, tatlo pala sila. Mali pala ako. Mali ang inyong Marsis. Ang inyong Sis Mars. But of course, eto na po, hindi na natin patatagalin. Siya ay isang viral sensation. Nako, nakikilala niyo siya. At sila, sa kanilang mga hanger. Charis, meron ba kayong nakikita diyang mga vlog? Teka lang, baka daw ano, nabablock ko ang view. I think I am, ayan. Pinapalipat lang ako dito on the left. Nako, para sa ating mga nanonood ng live stream, hello, hello po sa inyo. Hello, hello rin sa ating mga ka-vibes sa 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davao del Norte. Nako, mainit po ba sa Davao? Nako, durian, mga durian queens and kings. And of course, sa 102.3 Bacolod, Baguio. At sa 97.5 Agensan. Nako, eto na nga. Hello, hello, kay Kludge! Hello, hello, hello sa ating mga ka-vibes, si Kludge, Robert, and Yuki. Nako, bumati naman kayo sa inyong mga fans.
1: Binabati ko nga pala dyan yung mga, followers ko na nanonood dyan. Ayan, sa mga ano sa amin, sumusuporta sa amin dyan ni Mrs. Ayan, baka kasi hinahanap nila si Mrs. Ano. Nandito naku, siya ngayon.
0: Nagbe-video. Very supportive. Si naku, maraming maraming salamat for coming here.
1: Ay, maraming salamat
0: first
1: po.
0: First time ninyo dito?
1: Yes po, first time. Medyo kinakabahan po. Pero
0: talaga? Is this your first radio guesting? Hindi naman.
1: Pang-apat na ba?
2: Pang-tatlo.
1: Pangatlo po.
0: Naku, kabahan na kayo.
1: Pero kinakabahan pa din.
0: Charis. Hindi, very, very chill. Usapan lang to, no? Okay. Gusto sana malaman ang ating mga ka-vibes. Siyempre, meron tayong mga bagong fans ni Kludge. Paano ka nga ba nagsimula as a content creator na naging vlogger?
1: Actually po, ano, nung sa una po, sa YouTube po talaga kami nun ni Mrs. nag-start. Mm-hmm. And then, parang inano lang po namin na what if gumawa tayo ng mga content na makaka-relate po yung mga mag-asawa. Ito, ganun. So, parang hinango na din namin siya sa sitwasyon namin na, alam mo yun, yung misis ko lagi tinutoyo.
0: Yes!
1: So parang ano din siya, true to life.
0: True to life?
1: Oo, so parang what if kung sabi ko, kung gawin natin siyang content, makaka-relate din yung iba. So,
0: oo, sobra naman. Kahit syempre hindi pa sila mag-misis, siguro couples in general.
1: Yes po.
0: Lahat talaga makaka-relate. Kasi lahat naman tayong babaeng tinutoyo. hindi na to joke, totoo na to, tinutoyo.
1: Yes po, yes.
0: Ayan. Po. Yung mga experiences ninyo, meron bang mga times na siguro nag-away talaga kayo, tapos parang dahil doon hindi ka na nakapag-post, hindi na kayo nakapag-post ng masaya dahil tinuluyan na ang toyo.
1: Actually po, ano, may mga instances po talaga na nangyayari po yan. Pero ano po kasi, may rules po kasi kami ni Mrs. Sa hindi po namin tatapusin yung araw kapag hindi kami nagkakaayos.
0: Yun
1: po talaga yung pinaka-rules namin. So bago matulog, kailangan bati na kami, ganyan.
0: Ang ganda nga.
1: Yun po yung ano namin.
0: Kasi hindi lang siya parang ano eh, hindi nyo lang siya ginagawa as a business. Kasi yes, relationship nyo siya.
1: Yes po, yes.
0: Meron ba kayong mga takot na parang nilalabas nyo yung sarili nyo online na parang, hala, nako, parang love, pag tayo sumikat, natatakot akong i-share ka sa mundo dahil akin ka lang. Ganon.
1: Di naman po, ano, tiwala naman po kami sa isa't isa po.
0: Ay, I know.
1: Ewan ko lang sa kanya.
0: Ay, ganun. Nako, kamusta naman ang ating mga boys?
1: Ayan po.
2: Okay na, okay
1: si
2: po.
1: Si Yuhi po, ano. Ito yung ano namin, yung nag-edit ng mga bosses o recording, ganyan.
0: Yung mga ano ba yan, yung mga may voices na parang kakaiba. Alam mo yung parang, ngayong araw pumunta kami sa...
1: Ay, mga auto-tune.
0: Ay, auto-tune lang ba yun? Ikaw naman, si Robert.
2: Robert.
3: Hello po. Ako po yung beatmaker ni Kludge.
0: Beatmaker? Aba.
1: Galing dito kumante.
0: So ikaw yung parang producer in a way ng kanyang mga ano songs.
3: Yes po.
0: Naku, ang galing kasi umabot ka na ngayon sa songwriting. Dati, sa content creation ka lang. Anong ano, dahilan kung bakit naisipan mong gumawa na ng songs?
1: Before pa po maging ano, before pa po kasi ako maging content creator po, since birth, pinapangarap ko na po talaga since birth.
0: Gusto ko yung since birth.
1: Pinapangarap ko na po talaga maging ano, maging music artist po. Parang ini-imagine ko na po siya na pagka nakikinig ako ng music, parang kumakanta po ako sa maraming tao po, ganyan po. So, it happened lang talaga po na mas naging nauna po ako maging ano, content creator po, and then it happens na parang unti-unti ko pong tina-transition into music po.
0: Pinlano niyo ba ni ano ni wifey ni Mitch na mag-ano mag siguro mag-start as a content creator like before pa?
1: Hindi po eh, parang ano lang po eh, parang biglaan na lang po.
0: Ito ba yung pandemic? Hindi.
1: Before pa po mag-pandemic.
0: Before
1: po.
0: Pa mag-pandemic.
1: Yes, before pa.
0: Tapos talagang pumatok siya nung pandemic. Diba?
1: Opo, opo. Ganun po.
0: Tapos nagkaroon na kayo after that. Ito na, nag-start na kayo mag-produce.
1: Yes po, yes po. Opo.
0: Anong ano, process siguro? Naghanap ka muna ng taong makakaproduce?
1: Actually po, yes po. Ano, marketplace po.
0: Ay!
1: Nag-post po ako nun.
0: Talaga ba?
1: Oo, po. Tapos nakita ko to si, ano, si Yuhi sa marketplace. Kasi sabi ko, kailangan ko po ng, ano, ng marerecordan. Tapos tuturuan ako mag-edit ng mga music. Tapos it happens na ito yung lumabas si Yuhi.
0: Ay! And then, naging best friends na kayo. Oh, I love that. Grabe, natawa ako kasi sobrang true to life talaga nun.
1: Yes.
0: Sa, sino bang hindi mga ka-vibes natin naghahanap ng mga kailangan nila sa marketplace? Kasi ako rin pag may last minute na needs ako sa marketplace.
1: Yes po.
0: Pero
1: yes,
0: hindi
1: po
0: ko ma-expect na ang tao pala ay nahanap din sa marketplace. Grabe, okay pala yun.
2: Intro pa na lang eh.
1: Pero tuwang-tuwa po ako, ano, ma'am, kasi ano, lagi ko po sinasabi, matagal na po kasi kami gumagawa ng music din, and lagi ko po sinasabi sa kanila na kapag ka makilala na po talaga ako, parang gusto ko po sila i-ano po, i-damay po talaga. Like, kunyari magkaroon ako ng first guesting.
0: Yes.
1: Dapat po ano, nandiyan din po sila.
0: Oh, andito na nga
1: sila.
0: So
1: ngayon, nandito na sila. Parang and, sobrang happy ko po talaga.
0: Oo, kasi syempre, yung mga ganitong places, ito yung sisimulan mo eh. Pupunta ka sa mga radio na
1: yes
0: shows.
1: Po.
0: Tapos dito ka na, dun ka nakakalat. Yung music mo nandito, ipa-play na everyday.
1: Yes,
0: diba? Naku, later pala, i-invite mo rin later ang iyong viewers na i-request ang iyong song dito. Dahil meron tayong Banana Crew Daily Top 10 Countdown. What? Tapos para pasok ang hits natin sa 10 songs na yun na ipa-play every single day.
1: Whoa.
0: Naku, speaking of, no, yung mga songs mo, ang ganda. Nakita ko yung mga, also the album covers.
1: Apo.
0: Kasama talaga si wifey. Yeah.
1: Actually po siya po talaga mismo yung ano ko. Pwede natin siya makita dito. Gusto
0: yes,
1: makita
0: pwede
1: dito.
0: Bang isama
1: madali
0: natin
1: madali
0: dito?
1: Dali.
0: Yeah.
1: Opo ka dito, opo ka
0: ayan,
1: dito.
0: Iba yun natin ang ating background music. Dapat very, very...
1: Yeah, opo ka dito sa tabi ko.
0: Nako, everybody please welcome Clutch and Mitch, ang kanyang wifey. Nako, kamusta kayo today? Parang very, very supportive talaga. Siyempre, as a team, no? Do you consider yourself, si ano, do you consider yourself, Mitch, as siguro...
1: Yes.
0: Na kayong dalawa na... yung hindi lang siya Clutch, it's Clutch and Mitch sa mga songs, sa lahat ng siguro talent work ninyo.
4: Actually po, meron kaming song together, pero mas nagpo-focus siya ngayon sa sarili niyang song, since may times kasi na parang hindi kami masyadong
1: nagbe-blend.
4: Hindi lang na nagbe-blend gano'n.
0: Sa kanta?
4: Yes po.
0: O sa boses?
4: Siya ay nahihirapan sa edit.
0: Pero sino yung singer talaga sa inyo? Pareho naman.
1: Hindi ko po alam.
4: Sino sa tingin mo, Yuhi?
0: Ayan na.
2: Pareho naman meron.
0: Pareho, pareho. Eh si ano naman? Naku, si Robert, ayan, ikaw yung nagpa-produce ng mga beats.
3: Okay. Yes po. Bale, kung may gusto po si Clutch na ipagawang beat, may message niya lang po ako kasi malayo po kami.
0: Oh. Hawak mo ang
3: beat.
0: Tama. Ganun nga. So para sa'yo, sino ang ano, siguro sino ang nag-inspire sa'yo para to become a beat maker, or ginagawa mo na siya before pa?
3: Ano po, nag-start po ako 2017 noon, then nagka-collaborate po kami 2018.
0: Nahanap ka lang din sa marketplace.
3: Medyo po, ganun din po yung process ng
0: ay talaga kami. Ay, tapos ngayon naging besties na kayo, no? Ang ganda. Yes, kasi parang pamilya lang. Naku, how is it siguro yung mga process nyo? Kasi now, di ba, you talk about yung kinakanta at yung pinoproduce nyong vlogs is just yung daily life. Di ba, minsan may pressure na parang, hala, wala namang interesting sa buhay ko ngayon. Anong i-share ko? Ganon.
4: Oo nga eh. minsan hindi ko na alam kung ano din yung po-post ko. Pero most of our videos are comedy skits po kasi. Mm-hmm. So, mostly if naka-follow kayo sa kay Clutch or kay Mitch Vlogs, puro bakal na hanger yung makikita
0: nyo. Ayun nga, dala nyo ba yung hanger?
4: Sayang.
1: Hindi nila na-experience.
4: Kasi actually, usually, pag pumunta kami Manila, naka-luggage lang siya. Mas dalawa talaga yung malaking bakal na hanger.
0: Talaga? Uh-oh. Oh my gosh.
1: Yung mga security guard nagugulat pag binubuksan.
0: Kasi may bakal na hanger. Pero sobrang iconic yun, sa totoo lang. Uh-oh. Dahil walang lahat, hindi lahat ng vloggers or like song creators, may ganung props na talagang silang iisipin pag nakakita ng bakal na hanger. Ang gandang branding.
4: Every time may follower kami na makikita kami sa somewhere, lagi nilang hinahanap yung bakal na hanger.
0: Oh my gosh, naging icon na siya. Yes. And kaya ayun na nga rin yung naging album cover.
1: Opo.
0: Meron ba kayong inspo siguro na couple din sa Pilipinas? O kaya gustong makatrabaho?
1: Couple? Si Yeng Constantino lang naman yung ano eh, yung pangarap nito mga collab.
0: Ay!
4: Pero, si Yeng.
0: Si Yeng. Or kaya parang naisipan nyo rin to move into acting. Kasi maraming ginagawa yun, di ba? Ang nagsastart sila sa social media, tapos napupunta sila sa acting. Oh. Or music talaga ang ano nyo?
1: Pwede naman po both.
0: Oh, ayan na. Bukas na ang tindahan. Huh?
1: Baka incognito, ano? Pwede ano?
0: Oy!
1: Kami po yan, siya po yung kalaban sa incognito pa. Pwede po.
0: Oo, di ba? I-wish natin at i-manifest natin. Oh, naku, para sa ating mga ka-vibes, lahat ng nangangarap na maging katulad ninyo, na magsisimula sila as a vlogger and then to create music. Dahil kayo na ay nasa puntong ang dami nyo nang nire-release, inaabangan na talaga kayo, at trending pa ang song nyo sa Twitter, ay sa TikTok.
1: Yes po.
0: Ano ang, siguro anong masasabi mo sa kanilang payo to start?
1: Para sa akin po ano, parang wag lang po talaga sumuko talaga, kasi kami po nila Yuhi pati ni Roberto, alam po nila yung ano, yung hirap na pinagdaanan po talaga namin, yung parang tipo na marami po talaga magsasabi na comedian ka, hindi ka bagay sa music, parang hindi nila ba natatanggap man na parang pwede ka makakreate ng music, tapos parang ano lang po talaga, patuloy lang po talaga hanggang sa matanggap po nila na okay, etong
0: ipupush mo. So, mas nagkaroon ka ng doubt nung pumasok ka ng music?
1: Hindi po talaga. Ano po, may instances. May ano po yun, yung after na po ng kanta ko ng Kahit Na Ang Sungit Mo. Parang gusto ko na, parang nag-quit na ako nun. And then, nung nag-quit na ako nun, dun na nag-trending yung hulas ko na kanta. Yung Kahit Na Ang Sungit Ko. Hindi ko alam na nag-trending.
0: As in, nag-quit ka ng mag-create ng music, ganun?
1: Yes po, opo. Ha? Tapos, nag-trending yung Kahit Na Ang Sungit Mo. After 1 year ko pa yung nalaman, and then, nag-trending pala yung parang ano, no? Sa Spotify, yes, no? And then, ginagamit siya sa TikTok, nag 1 million post. Tapos, hindi ko alam. And then, sabi ko, maybe parang bigyan ko ulit ng chance yung sarili ko.
0: Oo,
1: parang
0: naman.
1: Parang, too soon to, ano ba? Too soon para, ano ba to? Sumuko. And then, nag-ano na talaga, lumabas na yung Toyo, sumikat na, nag-million stream na, tapos yun, nasunod-sunod na po.
0: Kasi minsan hindi mo rin siya mapapansin na parang, may ginagawa ba talaga ako? Na
1: yes,
0: parang
1: po.
0: Hindi ko nakikita, ganun. Pero sa totoo lang, talagang hindi natin siya makikita kasi nasa ano pa lang eh, nasa nagpa-plant ka pa lang ng seeds, yun pa lang yung stage.
1: Yes po.
0: Merong pang part sa buhay mo na iha-harvest mo na yung mga blessings ng buhay.
1: Yes po, yes po.
0: Nung time na nagsisimula ka ba, nagkaroon ka ba ng mga bashers? Bashing, ganun?
1: Po, actually po, may mga comment dun po na ano, na parang, kailan po i-unrelease?
0: Hi!
1: Ganyan
0: oh
1: po.
0: Oh my God!
1: Parang nasabi ko, parang grabe naman to siya. Minsan parang, alam mo yung parang natawanan ko po, pero deep inside parang nasasaktan ka. Pero, pero buti na nga lang po, dito po yung ano ko, yung team ko, tapos especially din kay sa misis ko po, parang siya po yung nagsasabi na, gumagawa ka ng music hindi para sa kanila, gumagawa ka ng music para sa sarili mo ba?
0: Pero grabe naman, kasi yung mga comments na yun, hindi nila napapansin na, sige, magko-comment ako ng kailan ba i-unrelease yan?
1: Opo.
0: Pero sa totoo lang, di ba dumadagdag yan sa engagement?
1: Yes, yes, yes,
0: Oh, edi winner. Pero yung mga ano, yung mga haters na yan, na, hanggang ngayon ba talagang nag-aano pa rin sila?
1: Ngayon po parang wala na as in eh. Parang natutuwa po ako na parang natatanggap na po nila na yun ay parang naano na eh na na successfully ano na po na transition ko na po yung sarili ko sa music kasi sa TikTok puro music na ako eh. Opo, tapos palagi silang nagre-request na kailan yung bago kong kanta.
0: Ay, talaga. Ganun,
1: so happy po ako doon na dumating na sa punto na ganun po yung
0: Naku, baka naman syempre nakaka-relate sila sa mga sa life story niyo especially kasi ang daming couples na syempre magpo-post ka online ng jowa kills nila, 'di ba? Tapos maghanap sila ng song, edi yun ang song, 'di ba?
1: Yes, opo.
0: Ang ganda kasi napoprovide nyo sa kanila na ito ang everyday, hindi naman kayo laging perfect, di ba? Kasi social media pinapakita na perfect, perfect. Pati nga sila perfect eh, di ba? Kailangan i-unrelease pag hindi perfect eh.
1: Yes po, yes po, yes po.
0: Ayun. Napo, meron ba kaming maaasahan sa'yo for today's video?
1: Yes po, kakantayin po namin na nilayuhin ngayon. Nila Roberto, yung bago naming kanta po, which is yung Ganda Mo Pa Din. Ayan by Kludge.
0: Sumikat na rin siya, di ba?
1: Yes po, nagulat nga din po ako eh.
0: Tapos nag-viral, may dance na.
1: Yes, may dance move na po. Sasayawin po ngayon ni Mrs. po.
0: Ay! Nako, ito na nga. Are you ready to sing para sa ating mga ka-vibes?
1: Thank you, love, love.
0: Ay, nako.
1: Marami mo na, kiss mo na para ano.
0: Maraming salamat. Thank you, Mitch. Nako. Ito na. Sige, siguro for today's video, bigyan natin ng chance si Kludge, si Robert, and si Yuhi na parang i-introduce ang kanta niya. Para as a DJ naman muna for today's video. Ang aming station ay 92.3 Ka-Vibes. Ayan. So parang i-intro nyo lang ang song ninyo. Tapos, eto na, ipa-play ko na siya.
1: Okay pa.
0: Okay, and ready.
1: 92.3 Ka-Vibes. Ayan.
0: Ay, okay, hindi mo na sabi yung ano, yung kanta nyo. Ang kanta namin ay ganito ganyan.
1: Okay. Oh, nga pala,
0: by Kludge.
1: Okay.
0: Okay lang yan.
1: Okay. Ang kakantayin po namin ay Ganda Mo Pa Din by Kludge featuring Yuhi and Roberto. 92.3 Ka-Vibes.
2: Banana Crew. Exclusive. Exclusive.
1: Yeah. Let's go. It's me, CLIDG. Yeah, that's me.
5: Let's go, this is your boy, Yuhi.
1: Sabayin nyo kami sa mga nanonood, ah. And naikinig.

0: Static Crew.
1: Exclusive.
2: Exclusive.
3: Ang lupet!
4: And we are back. Naku, congratulations! Thank grabe. Ang saya-saya, Claj. Maraming salamat for coming here sa ating studio sa 92.3 FM Arca Vibes. Ang lupet!
5: Salamat.
4: Grabe, congratulations dahil ang dami mong blessings in life, no? Next time ulit, pag merong kang new song, release mo here.
5: Apo. Salamat
4: punta
5: po.
4: Kayo here, ha?
5: Salamat
4: ang saya,
5: po.
4: Makipagsikahan.
5: Sana po.
4: Yes.
5: Opo.
4: Sayang nga, eh, kasi kulang. Kulang ang oras.
5: Oo, sana.
4: No? Ang saya-saya pa naman makipagchikahan about all this happening in the internet, diba? Naku, maraming salamat. And invite your listeners na iboto ang kanta mo. Ang ganda niya pa rin.
5: Ayan, inaanyayahan po namin na iboto niyo po yung kanta po namin na Ang Ganda Mo Pa Rin. Ayan, pwede niyo po siya mapakinggan sa Spotify and also sa mga any social media platforms po. Ayan, maraming salamat po. Sana po iboto niyo po kami. Malaking bagay na po sa amin po yun.
4: Thank yes, so para exclusive na papakinggan dito
5: yes,
4: sa ating
5: po.
4: Station.
5: Opo, sana po.
4: Yes. Naku, maraming salamat, Claj. Ang oras natin, mga ka-vibes, 4:47 na nga po. And of course, kayo pa rin ay nakatutok sa Home of the Stars, Banana Crew! Naku, it is time para sa pinaka-inaabangan nyong Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Sino kaya ang magna-number 1? Si Heath pa rin ba? Naku, so exciting! Maraming salamat mga ka-vibes for tuning in. At syempre, nandito pa rin tayo hanggang 5:30. Kaya walang lilipat. Dito lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes ang lupet. Dahil ito na nga ang
6: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila Ka-Vibes.
7: Gusto mo ba ang mapakinggan ng Idol

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka Vibes!
2: 92.3 Banana.

0: Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabah!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily.

0: on Nana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio.

0: 101.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
3: Ang alta presyon ay madalas tahimik. Walang babala, walang sintomas. Ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
0: 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
0: Sabado, Miss Makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, Miss the Vibe ng Tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. The Vibes!
2: Ang siksi mo na! Ang lupet!
4: Vibes, ako si Carmel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes, Ang Lupet.
2: Ang siksi mo na! Ang Lupet!
5: Hello, ako nga pala si JM.
6: At ako po si Fiam. Kayo
5: makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
6: Yes, your favorite music radio, Ka-Vibes!
2: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
7: Hello, Ka-Vibes! Ako si Ashley Noviga at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.

0: Karang Kada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang ating tinitingnan sa ating mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may C5 Kalayaan. Unahin natin yun sa kanang bahagi ng ating mga screens. Yan yung southbound lane ng C5 Kalayaan. So yan yung galing ng Katipunan, galing ng Libis, galing ng Pasig area at papunta yan ng Taguig at sa South SLEX area. At sa nakita nga natin ngayon ay moderate pa naman ang galaw ng masakyan, although nagkakaroon ng build-up habang papalapit dyan sa McKinley area. Pero kung kayo naman ay northbound, nanggagaling ng SLEX, galing ng Taguig at papunta kayo dyan sa may Pasig Pateros area, sa nakita nga natin ay bumper to bumper ang traffic sa mga oras na ito. Volume yung nakita natin problema dahil uwian na galing sa trabaho.
1: May 22, 2026, Biyernes. Matapos magbigay ng go signal ng DOJ sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, pinakilos na ng PNP at NBI ang mga tauhan nila para sa paghahanap sa Senador. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
0: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. PNP at NBI bumuo ng tracker team na manguna sa pagdakip kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado, posibleng mangyari sa susunod na linggo. House lead prosecutor na tututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, iginiit na dapat personal na magpakita si Bato sa gagawing paglilitis sa Senado. ICC Pre-Trial Chamber 1, ibinasura ang apelan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng confirmation of charges laban sa kanya. At MMDA nagsagawa ng estero cleanup operations bilang paghahanda sa tag-ulan. Bumuo na ng tracker team ang Philippine National Police para hanapin ang puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ng kampo ng senador na maglabas ng temporary restraining order sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
2: Kasunod ng naging kautusan ng Department of Justice, agad na umarangkada na ang operasyon ng Philippine National Police para matuntun at maaresto ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Campo Crame, bumuo na ng tracker team ang PNP na mangunguna sa pagdakip sa buganting senador. Nakikipag-ugnayan na ang binong grupo sa Department of Justice at National Bureau of Investigation para maisilbi ang warrant of arrest sa senador. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr., mahigpit ang kanyang utos, sumunod sa inilatag na proseso at iwasan ang anumang hakbang na maaari magdulot ng pagkwestiyon sa operasyon. Binigyan din ni Artates na mananatiling profesional ang kanilang grupo at walang halong politika sa operasyon. Bukod sa PNP, inatasan rin ng DOJ ang NBI na ipatupad ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Iniuugnay si De La Rosa bilang co-conspirator sa kasong crime against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil sa madugong gera kontra droga noong nakarang administrasyon. Inalerto na rin ni Artates ang kanyang mga tauhan sa mga paliparan, pantalan at iba pang exit points, kabilang na ang tinatawag na Southern Backdoor. Hindi pa naman nakakalabas ng bansa si De La Rosa, batay sa ugnayan ng pulis sa Bureau of Immigration. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Full force ang NBI sa pagtugis kay Senador Ronald de la Rosa. Handang suyurin ang buong Pilipinas at bantay sarado sa mga backdoor ng bansa. Samantala, si MMDA General Manager Nicolas Torre III, handa rin tumulong maghanap sa senador. May umarangkad ng balita si JM Pineda.
3: Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita.
4: Fugitive from justice o pugante. Ganito na ang turing kay Senator Ronald Bato de la Rosa ng Justice Department matapos na maglahong parang bula ng pumuslit palabas ng sirado. Ingat pa ang National Bureau of Investigation sa paglalabas ng impormasyon. Pero isa ang tiyaka, nagpakalat na ng tracker team sa ahensya para tuntunin si de la Rosa. Nakalerto na rin ang mga opisina ng NBI sa mga reyon. Ibig sabihin, nationwide ang manhunt operation sa senador.
5: There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoin namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. Wala na kaming explanation na bibigay. If there's an ongoing actions that we are undertaking, of course, there's a dedicated teams to look after him.
4: Wala rin daw deadline sa paghahanap nila kay Bato, lalo't alam nilang magiging mailap na ito ngayon.
5: We don't have a timeline because if we will see him today, we will arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. But we are right now looking for him. Kung paano siya umalis noon sa Senado, we're tracking it back now.
4: May patutsada naman si Matibag kay Senate President Alan Peter Cayetano. Na corner na raw sana si De La Rosa kung nasunod ang usapan nilang isusuko ang senador oras na hindi po abor ang Supreme Court sa hiling na TRO.
5: That is the problem now because of yung nangyari na protective custody ng Senate. Gentleman's agreement, the laking usapan na pagka kailangan nang i-present si Senator Bato, the Senate will be the one to present him. Now that there is no TRO na binigay, ibig sabihin, walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, the warrant is valid.
4: Isa raw ang tiyak ng NBI ngayon. Hindi pa nakakalabas ng bansa ang senador base sa monitoring ng Bureau of Immigration. Kasama sa tinututukan nila ang mga backdoor sa Pilipinas na pwedeng lusutan ni De La Rosa. Biro naman ni ex-PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Story III, pwede siyang tumulong.
6: Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. Pag presidente ng utos, sir, automatic no choice, di ba?
4: Si Tore ang nanguna sa pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang lumabas ang arrest warrant niya mula sa ICC. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Samantala, itinanggi ni Senator Robin Padilla ang paratang na itinakas niya si Senator Ronald De La Rosa. Matatandang nakita sa CCTV footage na inilabas ng DILG at PNP na sa puting SUV ni Padilla sumakay si De La Rosa madaling araw noong May 14. Ayon kay Padilla, hindi maituturing na pagtakas ang ginawa ni De La Rosa dahil wala naman umanong arrest warrant base na rin sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi rin matanggap ni Padilla ang pagtawag kay De La Rosa bilang pugante. Nananawagan si Padilla na huwag unahin ang pamumulitika sa gitna ng maraming problema ng bansa. May patutsada naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pahayag ni Senator Padilla.
7: Baka na FOMO si Sen. Robin kay Digong at Bato. Ayan tuloy, na-violate niya ang Article 70 ng Rome Statute on Offenses Against the Administration of Justice dahil sa pag-obstruct niya na enforcement ng ICC warrant. Isang kahihiyan ng pagkakanlo na ilang senador sa taong nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Huwag na sana madagdagan pa ito ang nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao.
1: Pinaghahanap pa rin ng autoridad si Senador Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa harap nito ang tanong ngayon ng publiko, may epekto ba yung kanyang pagtatago sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
8: Kumbinsido pa rin ang lead prosecutor ng House Prosecution Panel na si Batangas Congressman Jervy Luis Tro na dapat personal na magpakita si Senador Bato de la Rosa sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang tinutulan ni Luis Tro ang ideyang pagsali ng mga senator judges sa trial online.
9: Sir, with all due respect kay Senator Bato, no? Eh kung ni-risk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process.
8: Dapat aniyang makita at marinig ng personal ni De La Rosa ang mga ebidensya at testigo para makaboto ang senador ng naayon.
9: Sana naman, wag nila i-consider iyon because again, this is a very sacred and solemn duty. He has more reasons now to have utmost courage to be able to do this constitutional duty for the sovereign Filipino people whom we serve.
8: Kung hindi makaka-attend ang senador, posibleng mauwi sa abstensyon ng kanyang boto. Gayunpaman, hindi pa rin magbabago ang kinakailangang bilang ng mga boto.
9: Regardless kasi of the fact that Senator Bato is not present, regardless of the fact that there's a standing warrant against him, we still have 24 senators eh, no? So if the requirement of the Constitution is 2/3 of the senators, then yung 16 na required vote for conviction remains.
8: Sa kabila nito, aminado si Luis Tron na ibang usapin na kung magagamit ba ni De La Rosa ang impeachment trial para pansamantalang harangin ang arrest warrant mula sa ICC.
9: That is a function that rests exclusively to the executive. Remember, there's separation of power. I'm saying that because I'm part of the legislative. Mm-hmm. And I know how important and how sacred this is.
8: Una nang ibinasura ng Korte Suprema ang kanyang hiling na harangin ang arrest warrant ng ICC. Pinagtibay na rin ng Justice Department ang warrant laban sa senador kahapon at inatasan ng NBI at PNP na hulihin na si De La Rosa. Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Pa-weekend na pero mainit pa rin ang usapin sa politika. Kausapin nga natin ang isa sa mga veteran litigators ng bansa. Walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan. Magandang hapon po, Attorney Kapunan, at welcome back sa Arangkada Balita.
10: Magandang hapon sa inyo sa Arangkada Balita. It's nice to be back.
0: Yes, Attorney Kapunan, no, unahin ko po, no, isa kayo sa talagang naging matunog na magiging kasama sa mga private prosecutors. Ito ho ba ay napag-desisyonan na? Kasama na talaga kayo sa mga private prosecutors po?
10: Alam, maraming kagaya ng naririnig natin, marami namang volunteer lawyers, mga public interest lawyers na kasama sa litigation. So, although siguro nababalitan ng pangalan ko because I was part of the private prosecutors team last year, no, na-abort yung aming prosecution last year, no? Kasi na-dismiss yung petition. So this year ganun pa rin, bumolo pa rin tayo at pumapili tayo para sa bayan naman ko.
0: Opo, ito ho ba, kailan ho ito na pagdedesisyonan? Usually within a matter of weeks po ba?
10: I think because magsisimula na, no, nag-sort na lang summons, ibig sabihin since Wednesday, meron siyang period of 10 days to file her answer. Pagkatapos ng 5 days to file the reply, at pagkatapos ng reply, magsiset na ng pre-trial. Sa pre-trial talaga, kailangan ng mga private prosecutors kasi technical ang mga pre-trial expenses. Siguro naman, it is a conservative estimate na lalabas na siguro ang listahan ng mga private prosecutors within the next 2 weeks.
0: And Attorney Kapunan, no, nakita naman natin kung gaano ka-sensitive pagdating sa liderato ng Senado sa ngayon. Kasi nagkakaroon nga lagi ng chismis na magkakaroon ng panibagong coup. Malaking effect ba kung sino magiging Senate President during sa impeachment trial po? Or hindi naman po ito masyado, dapat binibigyan masyado ng weight?
10: Malaking-malaki ang effect ng sino ang Senate President, no? Because the Senate President that approves an impeachment ng Senate, siya ang magiging presiding judge. At ang authority ng presiding judge ay napakalaki, no, sa Senate rules on impeachment. Nang una, kailangan makaka-decide, magkaka-rule on motions. No emotion or objections. Kunyari, may prosecution witness. Nag-o-object ang defense. Sabi nila immaterial or sabi nila per yung witness naman namin may pending criminal case, no? So unbelievable, incredible. No? Ang magruling dyan is the presiding judge, Senate judge. So sabi niya, kung kung papanik siya sa objection ng defense, ano yun, objection sustained ang tawag doon. Kung hindi naman papanik siya sa objection ng, kung papanik naman siya sa objection ng prosecution, sustained yun. Sustained then in favor of overrule. Ang tawag ko ang overrule ng defense, sustained ng prosecution. Ngayon, yung mga materiality ng evidence, yung tinatawag nilang hearsay evidence, or best evidence, original document rule, authenticated ba yan? Lahat yan ang nakaka-rule dyan, yung presiding justice, judge, or concerned president. Maliban lang kung meron mag-object, no? Kung hindi unanimous, magkakaroon ng tinatawag na division of the house, magbobotohan. Eh kung magbobotohan, di panalo pa rin ang majority. Ganun din ang sumatotay. So it's very important na abangan natin sino ba ang change ng, kung mag-change ang minority to majority, kasi it's just a slim margin of one vote, one senator.
0: And ito po, attorney, no? So, sa, kunyari, status ko, present ko, sino yung ngayon, sino yung nasa majority. Ito po sila, Senate President Alan Peter Cayetano, sila Robin Padilla. Medyo mataas yung odds talaga na kanyang kinakaharap. Pero paano nyo po kaya, ano magiging magandang strategiya, paano nyo ipepresent yung malalakas na ebidensya para maimulat yung mga matang, katulad ni Robin, ni Senator Robin Padilla, na sinabi niya, kahit sunugin siya, ay maangamoy Duterte siya. Paano nyo mako-convince yung mga ganong klase kasing mag-isip po?
10: Alam nyo, kasi yung evidence na ipapakita sa Senate Impeachment Court, no, on trial, napakita na yan sa Committee on Justice, House Committee on Justice. So halos lahat, o lahat ng ebidensya na pinakita sa Committee on Justice, tinransmit na yan lahat sa Senado together with the Articles of Impeachment. Nakita naman natin ang botohan sa House. Last year, yung vote last year for direct transmittal to the Senate, more than one-third vote na, naging two-thirds, pero mga 250 lang or something like that. Ang vote na yun is 257. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, miskin na yung mga kaalyansa, ka-allies ni Vice President Duterte, eh nag-shift na ng side. Di ba? So yung, kasi sa 257 votes, halos more than two-thirds yun. Saan ang mga diehard Duterte dyan? Ang nangyari kasi, walang evidence, pinakita ang defense, ang pipisara, versus napakalakas ng evidence na pinisinta ng mga complainants sa House Impeachment Court. So, yung issue ng probable cause, unanimous. Di ba lahat ng miyembro ng House Committee on Justice, at saka yung mga ex-official members, mga deputy speakers, bumoto in favor of the committee report endorsing the impeachment articles of impeachment. So, kung yun ang basihan, kung nakita natin na yung mga diehard sa House ay nakumbinsi sa ebidensya, eh siguro bigyan naman natin ng benefit of the doubt ang mga senator judges na miskin na ang sinasabi nila ay para sila kay Vice President Duterte, pag nakita siguro nila yung ebidensya or yung pagkawala ng ebidensya ng depensa, the strength of the prosecution witness evidence and the weakness of the defense evidence, babalansin yun talaga dapat. So,
0: apo.
10: Ako hopeful ako na even if 16 votes, kasi sabi,
0: opo,
10: miskin na wala si Bato, kailangan pa rin ng 16 votes, no, which is two-thirds. Confident ako na with the strength of the evidence of the prosecution, as it is, yung tinansmit sa Senate, makukuha natin ang 16 votes.
0: Okay, attorney ko po na, may iba naman po tayo dito naman sa issue po ni Senator Ronald De La Rosa, kung saan nga may pananagutan po ba si Senator Robin Padilla sa pagtulong para... Ayaw nga ni Senator Padilla yung term na tinakas eh. Pero yung sinabi niya, sumabay lang daw sa kanyang sakyan, ay hindi naman daw siya makatanggi. May pananagutan po ba si Senator Padilla sa nangyari?
10: So dapat investigahin talaga yan, ano? Kasi meron mga ongoing investigation na yan.
0: Mm-hmm.
10: Alam naman natin na may ongoing investigation ng NBI. But meron rin moves ata na magkaroon ng separate, independent, impartial investigation internally sa Senado.
0: Mm-hmm.
10: Kasi papupunta tayo sa credibility at integrity ng Senate. No?
0: Mm-hmm.
10: Papapaniwala ba natin yung mga sinasabi ng naratiba?
0: Mm-hmm.
10: So kailangan talaga ng impartial investigation. Ang problema ngayon is sino magkoconduct ng investigation na yan? Kung ang Rules Committee, eh siguro ang Rules Committee ay majority rin yan, di ba?
0: Mm-hmm.
10: So tingnan natin, baka may investigation, pero naman may hindi naman impartial. So magandang mag-investigate ang government agencies.
0: Mm-hmm.
10: Ang Department of Justice, NBI, PNP, etc. Mas credible yan.
0: And ito, huling tanong na lang, Attorney Kapunan, sabi po ng isa sa mga abogado ni Senator De La Rosa na pwede naman sila ang tumanggap ng warrant of arrest ng senador. Pwede po ba talaga yun na sila ang tatanggap?
10: Ay, hindi pwede yun. Ano? Kasi ang ibig sabihin ng warrant of arrest, pag sinaserve ng warrant of arrest, ang unang dinidetermine, ang unang binavalidate, ikaw ba itong akusado? No? Are you the accused name? Di mag-a-answer siya ng yes. No? Kagaya ng anong ginawa sa Hague, no?
0: Mm-hmm.
10: Inaresto si President Duterte at mm-hmm. Pini-question ng jurisdiction. Nawala yung argument ng jurisdiction kasi nung tinanong siya, are you President Duterte? Name is warrant of arrest? I am, sabi niya.
0: Mm-hmm.
10: Di na-waive yung jurisdiction. Ang tanong, pwede bang gawin ng lawyers niya? Hindi, because mm-hmm. yung arresting officer, kailangan i-read niya yung Miranda rights. Ano yung Miranda rights? Sabihin niya, Miranda doctrine, no?
0: Mm-hmm.
10: You are entitled to get counsel, you're entitled to remain silent, etc., etc. At saka, babasahin dapat yung complaint. Ganun ang proseso. So, hindi pwedeng i-substitute ang isang lawyer to receive the warrant. Mm-hmm. Yung sinasabi nga nila na nasa Rome statute nga daw na
0: mm-hmm.
10: yung, di ba, ang argument dati nila at minemaintain pa nila ngayon.
0: Opo.
10: Kasi crowd decided on the merits
0: mm-hmm.
10: yung injunction nila nakalagay daw sa Rome statute dapat as part 47 ang may jurisdiction daw ay ang local court. Hindi po tama yan, no?
0: Mm-hmm.
10: Yung local court, hindi pwedeng mag-issue ng warrant of arrest kasi walang kaso dito.
0: Oo nga po.
10: There is no case before a Philippine court. What court will issue a warrant of arrest? The function of a Philippine court, sundan mm-hmm. natin yung argument na nila, bigyan natin ng benefit of the doubt, the Philippine court will only ascertain yung ID. Valid ba yung, ito ba talaga si Senator Ronald Bato? Naka-arrest din. Yun, validation of the identity of the accused at validation of the warrant of arrest. Baka naman bogus warrant of arrest nito, no? Baka naman AI warrant of arrest nito, baka po. Yun lang ang pwedeng gawin ng Philippine court. Ang Philippine courts hindi pwedeng mag-issue ng Philippine warrant of arrest. Ang function lang ng Philippine court, kung may pupunta sa Philippine courts, ay validation ng valid na international warrant of arrest na issue ng ICC. Kanya, hindi na kailangan, tama yung position ng executive department natin. Hindi na kailangan dumaan sa Philippine courts yan, valid and enforceable yan.
0: Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan, sa oras na ibinigay niyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po, ma'am, at ingat po kayo.
10: Magandang gabi rin sa inyo at sa mga listeners.
1: Political analyst, iginiit na makatutulong sa pag-aresto kay Senador De La Rosa ang paglalabas ng pabuya para sa impormasyon sa kanyang kinaroroonan.
0: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: 92.3 FM Radio.
12: Ka-vibes.
13: Ang lupet!
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo.
16: Smart 2.
15: Smart Dishwashing Paste ko.
16: Smart
12: to you.
13: Pritong ulam na masebo, plato kaldero, tanggaling for every day.
14: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS! Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
16: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
3: Kavai.
4: Ang lupit!
5: Ibinasura ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa confirmation of charges o pagpapatibay ng mga kasong crimes against humanity laban sa kanya. Iginiit ng depensa na malabo mano ang pagbuo ng mga sakdal at kulang ang pag-uugnay ng ebidensya sa factual findings ng korte. Pero iginiit ng ICC na malinaw na nailahad ang saklaw ng mga kaso kabilang ang mga panahon, lugar, mga salarin at mga biktima. Binigyang din ng pre-trial chamber na ang confirmation proceedings ay hindi ganap na paglilitis, kaya hindi kailangan ng pagsusuri sa bawat insidente at ebidensya.
6: Kaugnay ng balitang yan, makausap natin ang human rights lawyer at dating mambabata sa si Attorney Nery Colmenares. Magandang gabi po, Attorney Colmenares. Welcome back sa Arangkada Balita.
7: Yes, magandang gabi rin, Maan, at sa lahat po ng viewers ninyo.
6: Ito, una kong tanong, pugante na ngayon si Senador Ronald De La Rosa at pinaigting na rin yung manhunt operation sa kanya. Eh, bilang abogado po ng mga biktima, yes. Ano yung reaction nila?
7: Well, masaya kami na at least yung issue ng warrant of arrest naman ay medyo ginawang patas naman. Kasi napaka-espesyal ng trato kay Senator Bato de la Rosa, unlike yung ordinaryong Pilipino na pag may warrant of arrest, basta-basta hulihin nila. Pero parang may espesyal na trato kay Senator Bato de la Rosa. Mabuti na lang na nag-desisyon ng Korte Suprema na i-deny yung kanyang request for DRO. So yun ang panawagan namin sa mga kapulisan at sa authorities na implement na yung warrant of arrest. Kasi may batayan naman yan, hindi lang doon sa treaty natin sa Rome, kundi sa isang batas natin. So we're looking forward na sana ma-include na siya doon sa trial kung sakaling ma-aresto na siya, para naman yung matagal nang hinihingi na hustisya ng mga biktima ay masasagot na rin sa pamamagitan ng trial niya.
6: Makakapagpalalabas sa kaso ni Senador sa ICC, yung kaso niya doon, yung pagtatago naman niya dito sa Pilipinas?
7: Well, sa kaso niya in particular, parang napaka-natural siguro na sabihin pwede kang tumakas. Pero pag humingi siya ng interim release, o kahit si President Duterte maapektuhan yung request for interim release, especially on humanitarian grounds na hinihingi nila, dahil nakita ng ICC kung paano kalakas ang si President Duterte at ang mga subordinates niya like Senator Bato, na kaya siyang proteksyonan not just by anybody but even by the Senate to. So baka maapektuhan na yung any request nila in the future for interim release because malaki talaga ang posibilidad na hindi na sila babalik sa ICC at tatakas pa sila in fact kung sakali mang bibigyan sila ng interim release kung mahuli man si Senator Bato de la Rosa.
6: Ngayong yung iba pang napangalanan din doon, no, sa kaso nga ng crimes against humanity, halimbawa ni Senador Bongo. Ano na pong status doon, Attorney?
7: Well, wala tayong kasi ang ICC, very strict sila sa confidentiality. Mm-hmm. There are two kinds of warrants sa ICC. The one is, of course, yung in-announce nila yung public warrant. Pero meron sila sa ICC rules na secret warrant. Mm-hmm. Kasi ang kinakasuhan sa ICC, hindi ordinaryong tao. These are, very top officials, presidente, prime minister, general, in this case, senador. So mahirap mag-public ng warrant kasi may facility and capacity yan na tumakas eh. So hindi nila yan sinasabi Malalaman lang natin yan just in case gawin na nilang public, as in the case kay Senator Bato, na kung saan sinabi ng ICC that they have actually issued a warrant of arrest for him. So we will find out. Marami-rami ang nakalagay pa doon sa DCC, sa document containing the charges, not only Senator Bongo but other top PNP officials nung panahon ni Duterte. And in fact, there was even a ninth entity doon sa DCC, which is the other top PNP and government officials, from the regional directors to the provincial and city commanders ng PNP nung panahon ng drug war. So pwedeng mas marami pa sa walo ang issuehan ng warrant of arrest, and this will include the generals na commander ng mga regions ng PNP that executed the war on drugs ni President Duterte, because as we know, of course, in their perpetrator siya, the order to kill was actually instituted or executed by the commanders on the ground. So yeah, we will expect more warrants of arrest to be issued, but in the future, we will not find out about it unless the ICC, of course, makes it a public warrant of arrest.
6: Marami ang nagtatanong, attorney, no? Posible bang magpangita o magka-reunion si dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag nadala na doon si Senadora De La Rosa sa The Hague?
7: Well, posible yon, kasi pag sa trial, they are required to be present sa trial, no? So, posibleng magkita sila doon. Of course, they have the option to go online, but it is possible na umattend sila in person during the trial, at doon sila siguro malamang magkita-kita sa trial itself.
6: All right. Maraming salamat, Attorney Colmenares. Magandang gabi.
7: Maraming salamat din, ma'am. Thank you.
5: Maaring tumulong ang taong bayan sa pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon sa isang political analyst, bukod sa citizen's arrest, makakatulong kung may pabuya kapalit ng impormasyon sa kinaroroonan ni De La Rosa. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Sanibwersa na ang law enforcement agency sa paghahanap sa fugitive from justice na si Senador Ronald De La Rosa. Unang pinalutang ng ilang eksperto na maaaring arestuhin ng ordinaryong mamamayan si De La Rosa sa bisa ng citizen's arrest. Pero isa sa maaari pa nilang gawin ay ang magbigay ng impormasyon sa nalalaman nila sa kinaroroonan ng senador kapalit ng pabuya o reward money.
4: Magandang encouragement yon. No? Not necessarily citizen's arrest,
8: okay.
4: Pero information. Dyan.
8: Vital information.
4: Dahil yung iba, nilalagyan naman nila eh. Of lesser crimes. Ito, crimes against humanity.
3: Ayon kay Liamas, kailangang gawin lahat ng law enforcement agencies ang makakaya nila para maaresto si De La Rosa, dahil nakatutok dito ang sambayanan sa loob at labas ng bansa.
4: Kung hindi nila mahuli yan, hindi lang tayo masisira dito sa ating bansa. Na walang nagagawa yung mga law enforcers natin, walang nagagawa yung gobyerno. Dami nang hindi nahuhuli na high profile eh. Si Bantag, Atong Ang, Michael Yang, Saldico, Harry Roque, tapos ngayon ito si
8: si Bato.
4: Bato.
3: Kahit pa maghain ang kampo ni De La Rosa ng motion for reconsideration para sa defense analyst na si Roland Simbulan, wala rin itong patutunguhan.
9: Malamang hindi pagbibigyan ng Korte Suprema itong motion for reconsideration, kasi after all yung voting 9-5, di ba? Itong mismong desisyon ng Korte Suprema ay talagang na-influence, lalo na nung position ng solicitor general, no?
3: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Naniniwala naman si dating senador Richard Gordon na palabas lang ang nangyaring barilan sa Senado noong at 13 o May 13. Ayon kay Gordon, diversionary tactic ito ng majority black umano para makatakas si Senador Bato De La Rosa. Sinabi pa ni Gordon na nasa 1,200 pulis na nasa lugar ay dapat ay nahuli na noon si De La Rosa. Sakali ani ang tinamaan ng bala si Senador De La Rosa, ang nagbigay ng protective custody ang mananagot. Pero hinayaan lang daw na makawala ang puganteng senador.
5: Malakas pa rin ang ugong sa umunoy muling nakaambang pagpapalit ng liderato sa Senado. Kahit pa sa abala na, kayto, kahit pa sa abala na ang Senado sa iba't ibang mga issue, kabilang na ang nalalapit na paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin kung sino ang matunog bilang susunod na Senate President. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
10: I state your full name.
11: I, Alan Peter Shram Cayetano.
12: Matapos ang pagpalit ng liderato sa Senado noong May 11, marami na ang nangyari sa loob ng institusyon. Mula sa paglitaw ni Senator Ronald De La Rosa, nangyaring putukan noong May 13, at pag-alis ni De La Rosa na nasa ilalim ng Senate Protective Custody noong May 14. Naging usap-usapan rin ang iba't ibang issue sa pagitan ng mga senador, gaya ng issue ng pagtataas ng boses umano ni Senator Francis Pangilinan kay Senator Robin Padilla. Bagay na hindi ikinatuwa ni Padilla.
13: Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
12: Nariyan rin ang emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano dahil sa privilege speech ni Senator Risa Ontiveros patungkol sa nangyaring kaguluhan. Bukod pa rito ang napipintong pagsisimula ng paglilitis ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman ang usapin ng muling pagpapalit liderato, usap-usapan pa rin sa lahat ng sulok ng institusyon. Isa sa mga matunog na pangalan na maaaring pumalit bilang Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. Bagay na ayon kay Gatchalian ay ayaw niyang pangunahan. Anya, mahalagang ituon muna ng mga senador ang pansin sa mga isyu na kinakaharap ng bansa. Pero sa tanong kung handa ba siya sakaling mangyari ito.
14: 10 years na tayo sa Senado, naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Committee, Basic Education Committee, Ways and Means, na medyo komplikado at pinakahuling finance. At tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.

0: ang malaking kasinungalingan. Ito ang welta ni Senador Panfilo Lacson sa paratang ni Senador Aimee Marcos na may planong agawin ang liderato ng Senado na magpapalawig sa termino ng matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, hindi kailanman ito natalakay ng mga miyembro ng minorya. Tinawag din ni Lacson ang mga miyembro nito bilang Mythical 11 na ang pangunahing prioridad ay ang paghahanap ng paraan upang maibalik ang tiwala at dangal ng Senado.
1: Apektado na pati ang mga negosyo sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. Sa panayam ng DZMM Teleradio Patrol 630, sinabi ni Steven Cua, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na maaari pang buwaba ang business at consumer confidence sa Pilipinas dahil sa kontrobersya sa Senado. Nangangahulugan ito na mas mahinang paggastos ng consumer at mas mahinang pamumuhunan ng mga negosyante. Bukod dito, ilang kumpanya na rin ang unti-unting nagpapatupad ng taas presyo sa ilang produkto, lalo na sa mga imported products.
2: Because of what happened, no? Because of all the social media, all the noise, no? Created by what happened in Senate last week. Hindi lang yung ingay ng paputok, pero yung impact ng ingay ng paputok, no? Medyo hindi maganda, lalo dahil yun na nga, mahina na nga ang ating business confidence and consumer confidence. I'm sure lalong bumaba pa ng kaunti because of what happened, no?
0: Ibinunyag ng Commission on Elections na muli nilang iniimbestigahan si Senador Francis Escudero kaugnay sa umano'y illegal na campaign donation na kanyang natanggap para sa 2022 senatorial bid. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, kasalukuyan itong sumasa ilalim sa pag-aaral ng COMELEC Law Department. Dagdag pa ni Garcia, may kaso pa si Escudero dahil ang una nilang ginawa ay motu proprio base sa nakalap na dokumento. Sa muli nilang pag-iimbestiga, may kinalaman na ito sa sinampang reklamo ng isang vlogger laban sa senador na may mga bagong ebidensya.
1: Nasa kote ng mga pulis ang dalawang lalaking nanloob sa isang Lotto outlet sa Barangay Bagbag, Noveliches, Quezon City. Yan ang umarangka ng balita ni Lestor Aler.
3: Kuha ang CCTV na ito sa bahagi ng Barangay Bagbag, Noveliches, Quezon City madaling araw nitong Miyerkules, May 20. Kapansin-pansin ang isang nakapulang lalaking palakad-lakad sa lugar. Nagsisilbi pala siyang lookout sa pagnanakaw sa isang Lotto outlet. Ayon sa pulisya, umaga na nang malaman ng empleyado na nilooban ng kanilang Lotto outlet.
4: Nadiskubre po ng empleyado pagpasok niya sa kanyang trabaho sa Lotto outlet at doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, nadiskubre niya na wala na yung Lotto betting machine.
3: Aabot sa 24,000 pesos ang halaga ng ninakaw na Lotto betting machine.
4: Nagkandak po tayo ng backtracking, forward tracking po. Yun nga po yung sa ocular inspection. At nagtanong-tanong din po tayo sa nearby mga witnesses, possible witnesses, para ma-identify po natin yung mga suspects po natin. At doon po nag-review din po tayo ng CCTV.
3: Unang naaresto ng pulisya sa follow-up operations ang 33 taong gulang na suspect na si alias Calbo na nagsilbing lookout. Habang nahuli naman sa magkahiwalay na operasyon ang 25 taong gulang na si alias Baba. Narecover sa lugar ang ninakaw na Lotto machine pero sira na ito. Umami naman ang isa sa mga suspects sa nagawang krimen.
5: Napadaan lang po ako nun. Ang boss po yung Lotto shop. Gabing-gabi po, di po nakalak. Ngayon yung mga gamit po, inuha ko po.
3: Nakakulong na sa Noveliches Police Station ang dalawang suspect na maharap sa kasong robbery. Habang patuloy naman na tinutugis ng otoridad ang isa pang kasabwat sa krimen. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kasado na ang panibagong dagdag presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na trading sa Minoplats, Singapore, hanggang 1 peso at 30 centavos ang maaring itaas sa diesel. Habang 1 peso and 50 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Posible pang magbago ang mga galaw sa presyo ng produktong petrolyo base sa huling araw ng trading bukas.
1: Naglipot ang Department of Agriculture sa ilang tindahan ng bigas sa Quezon City para tiyakin na sumusunod sila sa ipinatutupad na Executive Order 118 ng Palasyo na dapat

0: 50 pesos lang kada kilo ang presyo ng 5% broken imported rice. May umarangkadang balita si Justin Ignacio.
1: Ito ate,
2: nag-inspeksyon itong umaga ng Biyernes ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Mega Q-Mart sa Cubao sa Quezon City. Nais kasing tiyakin ang ahensya na ipinapatupad ng mga bigas vendor ang Executive Order No. 118 o ito yung implementasyon ng price cap na 50 pesos kada kilo para sa 5% broken imported rice. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Guevara, tila may ilang mga bigas vendors ang hindi sumusunod.
3: Ayun ang balita kahapon na meron pang 60 at more than 50 po silang binibenta. Ngayon po, wala na.
2: Ginawa ang EO118 para labanan ng mabilis na pagtaas ng inflation sa pagkain at maiwasan ang pang-aabuso sa merkado. Epektibo ito ng 30 araw magmula noong May 13. Ayon kay Guevara, kailangang mapanatili ang presyo ng 5% broken imported rice sa 50 pesos. Kung hindi, mayroong kaukulang parusa ito. Pero bibigyan muna sila ng notice of violation para imbestigahan.
3: Yun nga po ang sinabi natin, meron tayong price cap na talagang EO. Kahit po mataas ang kuha nila, hindi ho yun sapat na explanation.
2: Paliwanag pa ni Guevara, pwede namang magpaliwanag sa notice violation at mayroon silang 48 hours para gawin ito. Para naman kay Rachel Sanner na isang bigas vendor, sumunod na lang din sila dahil 30 days lang naman ang implementasyon ng nasabing EO. Pero aminado siya na kakaunti na lang ang kanilang kinikita.
4: Meron naman po, kaya lang kaunting-kaunti na lang po. Hindi gaya nung dati kasi may mga expenses pa po yan eh. Hindi lang po basta yung puhunan na yan. May mga dagdag pa po. Mga tracking, mga pinante, mga bayad sa plastic.
2: Para sana kumita, ayon kay Rachel, baka pwedeng dagdagan ang presyo ng 5 to 10 pesos. Sabi naman ng DA, temporary measure lang naman ito. Maaari pa itong palawigin, baguhin o alisin, depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng pamahalaan. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Naghain ng reklamo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa NBI laban kay Vice Mayor Jeril Harold Respicio ng Reyna Mercedes Isabela dahil ito sa umano'y seditious statements o yung mapanudyok na pahayag na ipinost sa social media. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, kabilang sa mga kasong inihanda nila laban kay Respicio ang inciting to sedition, inciting to rebellion at unlawful means of publication. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, isa sa mga post ni Respicio ang nagsasaad na rebolusyon ang sagot kapag hindi na umiiral ang konstitusyon. Aniya maglalabas ng subpoena ng NBI laban kay Respicio para kunin ang kanyang panig habang isinasagawa ang case build-up.
0: Sa pagkakataong ito, makausap natin si CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso. Magandang gabi, Yusek Paraiso, at welcome back po sa Arangkada Balita.
6: Magandang gabi, Jack. Maraming salamat sa paglibita sa akin sa inyong programa.
0: Yeah, Yusek Aboy, ganito, anong particular na pahayag ni Vice Mayor Respicio ang naging basehan ng reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion?
6: Well, may mga pahayag siya na nag-iikayat at nagtatawag na ng revolusyon. At ang mas nakakalungkot po, tinatanong niya at iniikayat niya yung mga kababayan natin na kung handa ba silang mamatay at iaalay kanilang buhay para doon sa revolusyon na yun.
0: Mm-hmm. Yun nga po, Yusek Aboy, napanood ko actually yung clip na yun. Ano yung keyword na ano yung keyword para masabi natin inciting to sedition? Kasi pwede na sabihin na ano to kumbaga inaano yung freedom of expression nila.
6: No. So, ang parati naman nating sinasabi, no, we respect the freedom of expression. In fact, kami ang unang-unang magtataguyod at magtatanggot sa ating kalayaan ng pamamahayag. Pero hindi siya absolute right. Ilang jurisprudence na ho, ilang kaso na ho, gaya ng Chavez case ho, kung saan ho ang ating kalayaan na magpahayag ng ating mga salubin at opinion eh hindi ho siya absolute at kailangan ho hindi siya lumagpas na magkukos na siya ng public disorder. It affects public order ang sinabi do sa kasong yun. Ano? So, in any case po, yung kung at yatanong ano yung mga particular utterances, yun nga, yung pagtatawag na revolusyon, pagtatanong at pag-uudyok sa ating mga kababayan na maghanda ba silang mamatay at ialihan ka nila po. Yun ho ang mga talagang mga I think in our opinion in all fours kung tawagin namin mga abogado no doon sa definition ho at saka sa mga elements no inciting to rebellion, inciting to sedition at saka yung mga illegal publication po.
0: So kumbaga pag nagkaroon ng utterances like kunyari mag-mass up sa kalye, pasok na ho yan sa inciting to sedition.
6: Not necessarily. Maganda yung tanong mo, no, Jack. Hindi automatically magpunta tayo kasi may mga nagtatawag na tara, mag-ano tayo, ito yung tinatawag natin, peaceable assembly. Peaceable assembly, di ba? Pag halimbawa, tayo ay nagtatawag ng yung freedom of association natin na tayo ay mag-tipon-tipon, magsama-sama, hindi ho yun. Pero kagaya nung nangyari, nung may kaguluhan sa Senado, may na-monitor din tayong mga ilang individual at mga personalidad na nag-uudyok sa mga kababayan natin pumunta doon at para sugurin ang Senado. Kaya nga siguro sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, si SP Cayetano na the Senate was under attack, baka yun yung nire-refer niya. Yung mga nagtatawag na sugurin yung Senado.
0: Yun nga eh, iba kasi yung magkaroon ng peaceful assembly kumpara doon sa sinasabi nila. Actually, tama ka Yusek Aboy, narinig ko ngayon yung handa ba kayo ialay ang inyong buhay, di ba? Iba yung mensahe pag ganun eh.
6: Tama ho, at ito po yung nakakaano dyan. If you look at that and we've analyzed the context ng whole speech. Pero ang clicker ho sa amin or yung talagang nag-ano sa amin, bigay sa amin ang cue, eh siya mismo yung nag-splice ng video niya, siya yung nag-edit ng video niya para iparating yung mensahe na yun na mag-revolusyon na at mag-alay na lang buhay at saka handa bang mamatay mga kababayan natin. Diba? Kung tinignan mo yung buong speech niya, ibang-ibang parts yun eh, pero doon siya mismo ang nag-edit, siya mismo ang nag-post. Doon na po yung kaso namin, Sir Jack.
0: Okay, sige. Nako, maraming salamat. CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso. Mabuhay kayo, sir.
6: Sir, maraming salamat po. Thank you po.
5: Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development at Pag-ibig Fund ang site inspection at ceremonial turnover ng ilang mga housing units sa Cabuyao, Laguna. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin pa ang pambansang pabahay para sa Pilipino program. Pinangunahan ni DSOD Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta ang pag-inspect sa Patinaya Heights na isa sa mga pioneer condominium developments sa South Luzon sa ilalim ng 4PH program. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa Marcos Jr. Administration, DSUD at Pag-ibig.
0: Hindi lang simpleng museo kundi isang makabagong espasyo kung saan binibigyang buhay ang kasaysayan ng lehislatura sa bansa. Sa loob ng Legislative Museum ng Kamara, tampok ang mga makasaysayang artifacts, ceremonial mazes at gavels, at interactive exhibits na layong mas mailapit sa publiko ang proseso ng paggawa ng batas. Silipin natin yan sa umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
7: Administration decreed by providing for the continuing mandate benefits.
8: Alam nyo ba na 120 years na ang legislative body ng bansa? Higit isang daang taon na ito ng mga kwento na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya para ipakita sa publiko kung paano gumagana ang House of Representatives, binuksan nitong Pebrero ang The House. Nakatayo rin dito ang iba't ibang ceremonial mazes at gavels, mga tahimik na saksi sa mga sesyong naglatag ng mahalagang batas at mahihirap na desisyon ng Kongreso.
9: Ang gusto namin, ang goal namin is for the people to see how really the House of Representatives works, how it functions, and then para ma-appreciate din nila that there are so many things na nagawa ng legislative branch of government.
8: Ngunit sa kabila ng bigat ng kasaysayan, sinikap din ang museo na gawing mas buhay at mas malapit ito sa modernong panahon.
10: Maraming interactive displays dito sa museo para sa mga bisita. Halimbawa na lamang nito kung saan pwede silang matuto at malaman nila kung paano nga ba ginagawa ang isang batas mula rito sa kamera hanggang sa mapirmahan na nga ng Pangulo ng Bansa.
8: Patok din ang display na ito kung saan pwede kang makapag-uwi ng picture kasama ang house speaker. Highlight din ang dalawang mini theater sa museo para sa mga bibisita.
9: Yung isa, mapapanood nila kung paano ginagawa ang isang committee meetings dun sa susunod na gallery, ano yung nangyayari sa session hall. So lahat yan, kumbaga holistic yung makukuha na nila dito from the history to the present one.
8: May sarili na ring conservation laboratory ang museo para mapangalagaan ang mga lumang dokumento, pati na rin ang artifacts na ilan ay mahigit isang siglo na nga ang tanda.
9: This is going to be the very first legislative museum with conservation laboratory.
8: Marami sa mga bumibisita ang nagugulat sa lawak ng proseso sa loob ng House of Representatives na higit pa sa mga napapanood lamang sa telebisyon. Sa isang panahon kung saan mabilis lumipas ang impormasyon at madaling makalimutan ang kasaysayan, nagsisilbing paalala ang museo na ang demokrasya ay hindi lamang nakikita sa mga batas na naipapasa, kundi sa mga kwentong naiwan sa likod ng bawat pahina. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Yan ang mga amarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Linya Corpus, ako po si Maan Makapagal.
0: Ako po si Jack Batalyos. Teka muna, welcome back, Maan.
5: Ay, akala ko po.
0: Kamusta ka?
5: Ay!
0: Yan, kinamusta ka ba ng ating mga staff habang
5: yes,
0: wala ka?
5: Yes, nagbakasyon grande.
0: Oo.
5: Uy, naman!
0: Tinan mo.
5: Uy, maraming salamat.
0: Wala din ako, pero walang bulaklak. Okay, welcome back, Maan.
5: Sa ating PRTV back, family, maraming salamat.
0: Oo, at alam mo, lagi ka namin kinakamusta. Ay. Kaya huwag kang welcome back, man. Okay. Ako si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
11: 92.3 FM Radio.
12: Ka-vibes.
13: Ang lupet.
11: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
13: Woohoo!
11: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
14: You're a winner!
11: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
15: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
13: Ang lupet!
15: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan. Too hot to handle yan. Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
13: Ang lupet.
15: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready, ka-vibes, sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot.

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavibes!
3: 92.3 FM Radio.
2: Kavibes! Ang lupet!
3: Mga kavibes, oras natin 6:42. Ano oras na rin para sa programang mas mainit pa sa hottest issues
2: at mas wild pa sa plot twist.
3: Welcome sa programang Too Hot to Handle. Kasama niyo po ako, of course, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID.
2: Ako naman ang chinitang chika Dora Kim Churva.
3: And mga ka-vibes, makakasama niyo po kami hanggang alas 9 ng gabi. Yes, mga ka-vibes, 6:30 till 9 PM, makakasama niyo ang sizzling duo para pag-usapan ang maiinit na issues. Pero syempre, no, bago sa mga issue, mag-hello muna tayo sa ating mga ka-vibes.
2: At saka, kamustahin muna natin sila.
1: Mahirap. Oo, Friday na Friday!
2: Kore! Kamusta sa naman ang inyong Friday night, diba? Yung iba dyan eh, talagang todo outfit na, todo go na for the gala.
3: Tama!
2: Yung iba naman, excited lang umuwi sa bahay para makapagpahinga.
3: Check na check, mga ka-vibes. Congratulations! Dahil naitawid na naman natin ang isa na namang linggo.
2: Grabe, naitawid natin yon.
3: Oo nga eh, May 22. Mm-mm. May 22. Nako, isang linggo na lang. Patapos na naman yung buwan ng Mayo.
2: Correct. Malapit na tayong mag-Hunyo.
3: Hala, pa half year na pala?
2: Oo nga, no? Imagine, nakayanan mo yon, kaya palakpakan mo ka-vibes ang iyong sarili, diba?
3: Tama. Tsaka sa mga nangyayari, diba? Sa buong mundo ng Pilipinas, kapuluan ng Pilipinas
2: tuloy. Totoo naman.
3: Sa buong mundo ng Pilipinas ngayon, nako, deserve na deserve mo.
2: Correct.
3: Na magpahinga, na mag-relax, diba? Huwag mo muna isipin ang mga problema sa ating mundo.
2: specifically sa ating bansa.
3: Correct.
2: But of course, mga ka-vibes, kayang-kaya natin yan. Sasamahan namin kayo. Huwag kayong magalala.
3: Sabay-sabay nating haharapin ang
2: Correct.
3: Buhay at sabay-sabay din nating haharapin ang issue ng ating Aeron. Oo, A-E-R-O-N.
2: Aeron,
3: pero with an E.
2: Aeron.
3: Kasi diba ang spelling niya is A-A-R-O-N. Mm-hmm. Alam mo na pansin ko, pag mga Pinoy talaga, gusto nila kakaiba ang spelling.
2: Ganun talaga.
3: Siguro para mabilis makakuha ng NBI clearance.
2: At para mas, oo nga no, totoo yan.
3: Pag-unit kasi diba?
2: Wala kang record.
3: Correct.
2: Pag parang huwag ka ng mga has na magkaroon pa ng record, ka-vibes ha.
3: Oo nga naman. Huwag mo na rin isipin, diba? Gugulat ka na lang dyan, bigla ka may, pag imagine mo yun, yung pangalan mo, diba, yung mga maraming kaparehas.
2: Yes, nako, for sure yan. Mm-hmm. Ito na nga ang ating question of the night.
3: Ang tanong,
2: kaya mo bang i-handle ang manahimik kapag nalaman mong may kabit pala ang nanay o tatay mo?
3: Bogsh! Teka lang. Back up muna
2: teka
3: tayo
2: sa saglit. Teka lang ha. Mag-warm up muna ako.
3: Oo nga, stretching muna tayo mga ka-vibes bago natin pag-usapan tong mainit-init na issue na to, dahil pagdating sa mga pangangaliwa ng ating mga magulang, marami sa ating mga tagapakinig ay naka-witness niyan, bata pa lamang sila.
2: Oo naman.
3: Diba yung tipong, kung hindi man sa magulang nila, yung mga tito-tita.
2: Correct.
3: Lolo-lola.
2: Basta ikaw yung naka-witness.
3: Exactly.
2: At hindi mo alam kung anong gagawin mo. We feel you, ka-vibes.
3: Totoo. Kasi naman, imagine mo, paano pag ikaw yung nagkwento, ikaw yung nagsumbong, tapos naghiwalay sila.
2: Ikaw
3: may iba kasi
2: dyan
3: pakiramdam nila na kasalanan nila kaya nasira yung pamilya, diba? Pero ganun ba talaga ang mindset? Ganun ba talaga ang way of thinking, ka-vibes? Ikaw, i-share mo na yan sa amin. Lalong-lalo na kung may experience ka na tulad netong ni Aeron.
2: Yes, of course, mga ka-vibes. Kaya naman, sabahan nyo kami hanggang 9 PM. Magla-live tayo maya-maya lamang sa ating social media accounts sa 92.3 FM Radio Manila. At isave nyo na ang numerong
3: 0954-406-1967. Ating mga ka-vibes, ang ating hot headlines.
2: Anak!
3: Piniling marahimik kahit alam ang panluloko
2: ng
3: Nino?
2: Ama.
3: Ay, mga ka-vibes, abangan nyo po ang issue ni Aaron at pag-usapan natin yan sa ating pagbabalik dito yan sa programang
4: Too Hot to Handle!
3: Oras natin ngayon,
2: 6:46!
3: 6:46! More music muna para sa inyo!
5: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: 1, 2, 3 FM Radio ka vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio ka vibes.
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.

0: 92.3 FM Radio.
1: Ka vibes ang lupit.
0: 7:19 ng gabi and welcome sa second hour ng programang Too Hot to Handle. Oh, sa mga ka vibes natin na talaga namang gusto nila i-end ang Friday with a bang.
1: With a bang.
0: Ito na ang pag-uusapan na natin, isa sa mga talaga namang relatable na topic sa ating
1: Correct.
0: Mga Pinoy.
1: Totoo
0: Di
1: ko
0: naman sinasabing napaka ano na ito, no? Parang napaka...
1: Common
0: yon mm-hmm. yung term.
1: Hindi kasi siya din talaga na pag-uusapan. Lagi tayong nasa point of view na, okay, ikaw yung, ano, ikaw yung nasaktan, ikaw yung pinagtaksilan. Pero hindi natin na pag-uusapan yung taong naku-witness nun.
0: Correct.
1: Diba?
0: Tsaka ano ha, pagdating sa mga ganitong bagay, ang hirap kasi itago eh.
1: Correct.
0: Kasi diba, usong-uso sa ating mga Pinoy na lahat tayo magpapamilya na sa iisang bahay.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Totoo.
0: Kasama mo pinsan mo, kasama mo tito-tita mo.
1: Yes, family-oriented. Diba?
0: Extended family nandyan sa ating
1: Correct.
0: Mga tahanan. Pero mm-hmm. ang tanong kasi is kung kaya mo bang i-handle na manahimik kapag nalaman mong may kabit ang nanay o tatay mo.
1: Correct.
0: Ang daling manahimik pagka hindi siya sa mismong sarili mong pamilya eh, di ba? Pag kunwari tito-tita, kaya mo pang pumikit matay,
1: eh.
0: no?
1: Kaya mo pa i-handle
0: Pero
1: yan, eh.
0: paano kung nanay o tatay mo na?
1: Correct. Andun ka sa ano eh, sa choice na pag sinabi ko maghihiwalay sila, kawawa kami. But, alamin nga natin kung ano ba talaga ang naging desisyon ng ating issue sender for tonight.
0: Mm-hmm.
1: Siya ay si, ano ba to? Aaron?
0: Aaron. A-E-R-O-N.
1: Yes,
0: Aaron. With an E.
1: Yeah, Aaron. Na lumaki siya sa akala niyang perfect family. Responsable naman yung tatay niya. Maalaga ang nanay niya. At kahit hindi mayaman, buo sila. Pero isang araw, aksidente niyang nalaman sa phone ng tatay niya na may ibang babae pala to. May mga sweet messages, may mga planong pagkikita, at mas masakit. Matagal na palang nangyayari yon. Imbis na isumbong ito sa nanay niya, alam mong ginawa niya, natakot siyang sabihin ang totoo. Dahil baka iyon ang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya nila. Kaya, araw-araw, dinadala niya mag-isa yung sekreto na yun. Hindi niya alam kung poprotektahan ba niya ang nanay niya sa katotohanan o poprotektahan niya ba ang buong nilang pamilya kahit alam niyang may mali. Para na lang daw sa peace of mind ng family niya. Kaya araw-araw niya na lang kinikim-kim ang katotohanan. Ngayon, hindi niya alam kung paano mo matatawag na pamilya ang isang bagay na nabuo sa kasinungalingan. And that's our issue for tonight.
2: Ang lupet!
0: O, diba? Lupet, napakalupet diba? Naman Correct. Itong experience ni Aaron. Napakabigat din.
1: Mabigat.
0: Nung pinapasan niyang sikreto. Mm-hmm.
1: Totoo.
0: Alam mo, kung ako to si Aaron, hindi ko talaga alam kung paano ko siya ihahandle. Kasi hindi ko siya ma-imagine na mangyayari na ikaw yung mismong kailangan magsabi sa either nanay or sa tatay mo na may ganitong pangyayari. Mm-hmm. Alam mo yon?
1: Na kasi ikaw pa naka-witness.
0: Exactly. Kaya ka vibes ikaw, kung ikaw ay nasa lugar ni Aaron, anong gagawin mo? I-share mo na yan sa amin, no? Dahil bukod
1: Correct.
0: Sa napapakinggan nyo kami dito sa radyo, napapanood nyo rin tayo sa ating social media accounts.
1: Of course, hanapin nyo lamang ang 92.3 FM Radio Manila mo pa Facebook, YouTube, and TikTok. And of course, i-save nyo na again and again ang ating numerong 0954-406-1967.
0: Dahil mga ka-vibes sa ating huling oras, natanggap tayo ng mga live callers.
1: Correct.
0: Kaya naman, di ba? I-share nyo na sa amin kung ano yung mga saloobin nyo, opinion nyo, mga experiences nyo na tulad netong kay Aaron. At pag-usapan pa natin yan dito sa ating programa. Kaya naman mga ka-vibes, magsama-sama tayo hanggang alas 9 ng gabi. Muli, ako si DJ ID.
1: Ako naman, ang chinitang chikadora, Kim Churva.
0: Para sa programang Too Hot to Handle. Kaya naman, habang mainit-init pa tong issue, ayan, palamigin muna natin sa ating malulupit na tugtugan dito lang sa 92.3 FM Radio.
1: Ka-vibes ang lupet!
2: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!

0: 我。
1: Ito na ang ultimate pampag-good vibes for all. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila. Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
4: Ang lupet!

0: and freeze a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes! Ang lupet!
3: Hello, hello sa ating mga ka-vibes na nasa daan ngayon. Kamusta naman kayo dyan?
2: Correct!
3: Punong-puno ba ng pula? Is it a sea of red?
2: Yes. Kailangan niyo po magdala ng mahabang pasensya.
3: Correct!
2: And of course, shout out sa mga security guards natin. Di ba?
3: Tama. Uy, sana salamat naman sa pagpakinig dito. Naging noodles ang dila ni DJ ID.
2: Ayan, maraming salamat.
3: Maraming thank you.
2: Wow.
3: Salamat po sa pagkinig dito sa ating programa and sa pag-abang
2: pakikinig
3: sa ating issue. Ay, pakikinig pala.
2: Correct.
3: Sa ating programa and syempre sa pag-abang sa issue natin ngayong gabi, saying hi. Ayan, syempre sa ating magigiting na SQ, na SG. Pero
2: yes.
3: Magugwapong magigiting
2: magagwapo
3: na SG natin.
2: Yan. Correct.
3: Na, thank you for keeping us safe.
2: Wow. Yes, totoo yan. At ganyan din sa mga tindero at tindera.
3: Mm-mm.
2: At sa mga kawani ng gobyerno.
3: Tama. Ayan. And syempre sa mga traffic enforcer natin.
2: Yes, of course.
3: Ngayong gabi, mm-hmm. Di ba? Sumasakit siguro ang ulo nila, daming kotse.
2: Uy, shoutout sa mga takatak boys, ha? Ayan.
3: Takatak?
2: Takatak. Takatak.
3: Ah, tama. Oo. Ayan, syempre, pati na rin kila Randy Artiaga Santisas, pati sa buong pamilya ni Randy. And hello rin, no, kila Emmy Hernandez, si ating ka-vibes neto na si John Vincent Sagrado, sila Edna Gamuti, pati na rin ang FMR squad isama na natin, no? TGIF,
2: yes!
3: Sa lahat, pati ki-coach everyday and sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, 102.3 Baguio,
2: 97.5 Gensan,
3: at 102.3 Bacolod. Ka-vibes, ito na nga, basahin natin ang ilan sa mga komento.
2: Correct, ito na nga.
3: Na mga nakinig at nanood sa atin tungkol sa issue natin ngayong gabi.
2: Ito na nga ang kasagutan ni Sari Lerma.
3: And Shabe.
2: Para sa ating question of the night, na kaya mo bang i-handle ang manahimik kapag nalaman mong may kabit pala ang nanay o tatay mo? Good evening, DJ ID and Kim Churva. For me, hindi ko kayang i-handle na manahimik na lang. Kung ako kay Aaron, sasabihin ko yung totoo. At saka, huwag niyang isipin na siya ang nakasira ng pamilya nila. Yung tatay niya ang nakasira at hindi siya.
3: Tama.
2: Correct.
3: Alam mo, I agree kay Sari. Siguro that's the most reasonable thing to do.
2: Yes.
3: Parang that, kung iisipin mo talaga, the
2: yun
3: most rational
2: dapat.
3: Thing, yung dapat
2: yes.
3: mong gawin.
2: Correct.
3: Dapat mo talaga sabihin.
2: Uh-huh.
3: Kasi kung sa totoo lang naman talaga, hindi naman ikaw yung
2: may
3: kasalanan.
2: Kasalanan. Ikaw lang ang nakahuli.
3: Exactly. Mm-hmm. At kailangan mo siyang sabihin kasi one way or another, lalabas at lalabas.
2: Totoo.
3: Yan, diba?
2: Walang sikretong hindi nabubunyag.
3: Tama.
2: Correct.
3: Meron pa ba ang ibang comment dyan, Sisi?
2: Si Coats Everyday, for my opinion, hindi ko kayang i-handle yung sitwasyon ni Aaron. Mas okay na lang sigurong mga magulang niya ang makatuklas ng hindi magandang nangyayari.
3: Mm-mm.
2: Hirap na sitwasyon ni Aaron, bigat sa dibdib. Magkaiba ha, ang point of view ni yes. Coats Everyday at
3: oo.
2: Ni Sari.
3: At yung isa pa nga nating ka-vibe si Alteza Herrera Sino Cruz, nabasa ko nga kanina.
2: Anong sabi
3: mas
2: niya?
3: Mas pareha siya dun sa point of view ni Coach Everyday eh. Para
2: na manahimik.
3: Sa kanya na hahayaan na lang niya na silang dalawa yung maka-find, makalaman, maka-find out.
2: Makatuklas.
3: Tuklas, mm-hmm. no? Ng ganyang sitwasyon. Kesa mm-hmm. na sila yung magsabi.
2: Correct.
3: And I understand.
2: Mm-hmm.
3: Kasi nga tulad nga ng sabi ko kanina, yung unang sagot ni Sari, yun yung rational thing to do. Pero kasi pag ikaw, clouded ka na ng emotion mo.
2: Yes.
3: Diba? Pag ikaw na mismo yung nandun sa sitwasyon, minsan maninigas ka eh. Di mo alam kung anong gagawin.
2: Totoo
3: diba?
2: Yan. And I myself, nakaka-relate ako dun sa point na talagang mananahimik ka eh. Dun sa side ni Coach Everyday. Kasi nga, hindi mo kayang masira ang pamilya na meron ka.
3: Tama.
2: So, you need to save and protect your family as well. Napakahirap na decision yon. And alam pa natin si ano, si Aaron sa pinagdadaanan niya. Kakayanin mo rin yan.
3: Pinapalakpakan natin hindi dahil gusto natin yung nangyayari, no? Pero sinusuportahan natin siya sa kung ano man na desisyon na gusto niyang gawin sa buhay.
2: Correct.
3: Pero kung ikaw si Aaron ka-vibes, anong gagawin mo? I-share mo na yan sa amin dahil sa ating pagbabalik, tatanggap na tayo ng mga live callers dito sa ating programa. Kaya naman, i-save niyo na ang numerong
2: 0954-406-1967.
3: Tama. And kaya naman mga ka-vibes, more music mo na at back to tugtugan mo na para sa ating mga tagapakinig. And make sure na wag na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes ang lupet.
1: Pangiting-iti lang ah. Ang lupet!

0: FM Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes!
2: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
3: Let the show begin.
2: Kasama sila DJ KM Churva at DJ ID. Too Hot to Handle.

0: Sabidillah, two's company, and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavibes! 92.3 FM Radio.
3: Kavibes! Ang lupet!
2: Kawai-kawai sa ating mga kavibes. Nakakauwi lang na kanila mga tahanan. Salamat sa pag-tune in dito sa ating stasyon. Gusto ko yung pag-uwi pa lang bukas agad ng radyo.
3: Correct.
2: Linis agad, diba? Ayan, shout-out nga pala dun sa mga nauwi na nauna sa bahay at hindi man lang naghugas ng mga pinggan. Ako po.
3: Inantay
2: pa talaga umuwi si Mrs.
3: Umuwi yung tatay o kusino man, diba?
2: Mga para anak.
3: Correct, hugasan. No, ang pinagkainan.
2: Pinggan na nga lang, diba? Ito naman, kala naman ninyo, yung nanay nyo hindi nagtatrabaho.
3: Correct.
2: Si tita, ngiti-ngiti dyan, sabi, oh, diba, ano sabi ko sa inyo?
3: Pero ikaw din, hindi mo nagawa. Charin!
2: Ay, naku mga ka-vibes. Bago lumabas ng bahay,

0: Siyempre, di ba? Paalala lamang na ayusin nyo muna, baka kasi magkaipis-ipis dyan sa mga inyong mga lababo.
1: Totoo yan. Mas maganda nang umalis ka ng bahay na malinis lahat, di ba?
0: Para kesa uuwi ka sa domain.
1: Yes, hindi ka ma-stress sa papakamot ulo. Pero eto na nga, mga ka-vibes. Kung gusto nyo namang event out!
0: Talagang event?
1: Yung mga nararamdaman ninyo at gusto nyo makisagot sa ating question of the night, tumawag na kayo.
0: Tama, ang numero natin 0954-406-1967. Sa mga ka-vibes natin dyan, speaking of uuwian, sa tingin mo ba, kaya mo pang umuwi kung nalaman mo na may syabet yung nanay o yung tatay mo?
1: Naku, kung ako, layas
0: siya. Diba? Kakayanin mo pa ba ang umuwi at masabihin?
1: Automatic.
0: At harapin yung magulang mo pag nalaman mo. Ay, napakahirap niyan mga ka-vibes. Kaya naman, ayan naman, nag-aantay tayo sa live callers. Tingnan nga muna natin ang ating poll sa XR dating Twitter. 923 FM Radio MNL. Ano nga ba ang sagot ng taong bayan tungkol sa ating issue ngayong gabi? Sisi ko ah!
1: Ayan, ako, hanapin na nga natin.
0: Oo, ayan sa mga ka-vibes natin. Ito, sige. Tingnan nga natin ang nakapost sa XR dating Twitter. Again, ang tanong natin,
1: kaya mo bang i-handle ang manahimik kapag nalaman mong may kabit pala ang nanay o tatay mo?
0: Ayan, sa mga ka-vibes natin, tingnan natin na, nandito na ang poll. Drum roll muna tayo. Ang nagwagi. Option ay option number 2.
1: Big uy, no.
0: 100% sa ating mga ka-vibes ay bumoto na X daw, hindi daw nila kayang i-handle. Magkakagulo daw.
1: Naku, mahirap talaga yan. Gulo naman talaga yan eh. Itago mo man o ibunyag mo man, magkakaroon ng chaos. At hindi mo yon maiiwasan. Kailangan mo siyang harapin, mga ka-vibes.
0: Tama. Kaya naman sa mga live callers natin ngayong gabi, ayan, bukas na ang ating himpilan para sa inyong mga tawag. Ayan ang mga ka-vibe. Sige, i-welcome na nga natin ang ating unang caller for tonight. Hello!
2: Hello, good evening!
1: Good evening!
0: Good evening!
1: Ay, grabe naman yung tao ni Sari, no? Na-miss ka namin, Sari.
2: Ay, na-miss ko rin kayo.
1: Saan ka ba kasi naglagi?
0: Oo nga, parang hindi ka naman nagparamdam ng mga ilang linggo.
1: Correct!
2: Kapwento ko next time.
0: Sige, pupunta ka na lang. Pero eto na nga, ano ba masasabi mo dun sa issue ni Aaron, diba? At saka kung ikaw ang nandito sa ganitong lugar, paano mo siya ihahandle? Anong gagawin mo? Isusumbong mo ba agad? Diba? Kakausapin mo ba agad? Kukumprontahin mo ba? O tatahimik ka na lang?
2: Siguro sa akin, kukumprontahin ko muna yung tatay, yung may kabit na bakit mo to ginawa o kung totoo ba to. Pero kung yung tatay tumanggi na ganyan, ipakita mo yung ebidensya para umamin agad.
0: Ebidensya? So pipicturan mo? Ganun?
1: Ebidensya agad? Grabe yan.
0: Ano pala to? Personal, private investigator?
1: Oo, kumbaga
2: kasi, Sige.
1: Hindi, kumbaga ikaw na yung gagawa ng hakbang, di ba? Para magkaalaman.
2: Oo. Bago ko sabihin dun sa nanay. Bago ko sabihin sa nanay.
1: Kompleto muna dapat detalye.
2: Oo.
1: Ang galing mo, Sari, ha?
2: Muna, parang mag-conclude agad.
0: Totoo yun, mamaya kasi, di ba? Mamaya sinabi mo, yung pala talaga namang kaibigan lamang.
1: Oo, sweet lang talaga, di ba? Hindi ako naniniwala sa mga ganyan, ang hurt-hurtin nyo, ha? Tatandaan nyo lang. Gigigil. Tawang-tawa ka dyan, sorry.
0: Tama naman. Collect all evidence muna. Oh, alam mo, tama ka dyan. Kaya gusto ko si Sari matalino gumalaw eh.
1: Yes, dapat ikaw nagpapadala muna sa busi ng damdamin. Tama yan. Dapat hindi ka talaga nagpapadala sa kung anong emosyon ang meron ka, diba?
0: Yes. Maraming salamat, Sari, sa pag-share. Meron ko ba gustong batiin?
2: Ay, yes, of course. Gusto kong batiin yung FMR squad officer, si President Kuya Lawrence, si Counselor JV Sagrado, tapos si Kuya William, si Kavibes Felix Valdez, si Kuya Vin, si Paolo Zalamea, si Farjustril, at lahat ng members. At saka yung mga namin kong FMR DJs, si DJ Joko, si DJ DJ Kiko, DJ Alex, DJ Cathy, DJ Jai, si DJ Main. Siyempre ang sizzling duo, si DJ Aiden, DJ Kim, si DJ Main, Papa Tonyo, DJ Kaloy, DJ Jaja, DJ Pogi, DJ Kuya Totoy, tsaka syempre, si DJ Sidel. I miss you.
0: Hoy, nagsiselos ako ha. Nakikinig ka sa programa namin. Pero kay DJ Sidel, may I miss you.
1: Sa amin, walang I miss you man lang. Grabe ka.
2: I miss you din.
1: Wala, napilitan ka lang. Charis lang, sorry. Baka may request song ka na lang.
2: Ano na lang, ano ba to? Meron ba kayong song ni Kyla na Mahal Kita Pero Di Mo Pansin?
1: Grabe, sakit naman yun. Mahal Kita Pero Di Mo
2: Pero
1: Pansin.
2: Di Mo Pansin.
1: By Kyla.
0: Ayan, meron tayo nandito. Naka-line up na po yan para kay Sari Lerma. Abangan mo yan
2: na
0: dito
2: so
0: sa ating programa. At maraming maraming salamat din, Sari Lerma, sa pag-tawa.
1: Thank you so much, Sari.
0: Alam mo, actually napakaganda nung sinabi sa atin ni Sari na anuhin mo na, huwag mo na tayo magpadala sa emosyon.
1: Huwag ka mag-conclude.
0: Diba? Huwag ka agad mag-isip ng masama.
1: Yes.
0: Kolektahin mo muna yung informasyon.
1: Tama.
0: Kung kailangan mo siya, sundan-sundan mo yung magulang.
1: Uy, totoo yan ah.
0: Kumuha ka ng mga pictures para pag-presenta mo na.
1: Yes!
0: Buong-buo. Wala
1: saka
0: na ano.
1: Saka pag nakita talaga ng eyes
0: mamaya
1: mo.
0: Mamaya kasi sabihin pa sa'yo, anak, hindi totoo yan. Mahal na mahal ko yun ng mama mo. Hindi ko yan mag-ahua sa inyo. Ay,
1: ikaw
0: eto
1: pa binaliktad.
0: Ito ang mga pictures. Huwag mo kami niloloko.
1: Binaliktad, no? Kaya mga kabayos.
0: Binaliktad ka, papayag ka doon.
1: Tama yan. Tama yung ginawa, yung sinabi ni Sari. And of course, mga kabayos, just as much as possible, huwag na po tayong umabot sa ikasisira ng pamilya natin. Hindi ba? Sa mga magulang na nakikinig out there, sa mga anak, please lang ho, mahalin nyo ho na buong-buo ang inyong pamilya. Kasi
0: tama.
1: Pinili nyo yan eh, di ba?
0: Yes.
1: Malalaki na kayo, alam nyo na yung tama, alam nyo na yung mali. So, sana kayo na mismong umiwas sa tukso.
0: Tama. And syempre, no, sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon, hello, at isang sizzling evening sa inyong lahat. Ayan, shout out kay Richard Reynoso at kay Thomas from Cavite. Maraming maraming salamat sa pag-tune-in dito sa ating himpilan at sana mag-enjoy kayo sa mga malulupit na tugtugan natin dito. Abangan nyo po ang inyong mga song request. Itutugtog natin yan up until 9 p.m. ngayong gabi. Kaya naman, huwag ka na maglipat ka-vibes. Dito ka lang
1: sa 92.3 FM Radio Ka-Vibes. Ang lupet!
0: Ang oras natin,
1: 8:24.
3: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Good mood siya! Ang lupet!

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin itong mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: Sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavibes! 92.3 FM Radio.
3: Kavibes! Ang lupet!
2: Ayun, tumugtog natin nakanta kanina. Ayan, every time I see you. Ayan, para kay ating kavibes si Thomas mula sa Cavite. Sana naabutan mo yung song request mo. And para sa ating mga kavibes na nag-aabang pa ng kanilang mga song request, ayan, tuloy-tuloy pa rin naman ang tugtugan up until 9 PM. Pero dito na rin mag-goodbye ang inyong
3: sizzling duo.
2: Maraming salamat sa mga kavibes natin na inabangan ang programang
3: Too Hot to Handle.
2: Simula kaninang 6:30 PM hanggang ngayon, paalas 9 na ng gabi.
3: Correct. Maraming salamat po sa mga ka-vibes natin. At huwag kayo mag-alala. Next week ulit, magkarinigan tayo 6:30 PM to 9 PM.
2: Check na check. And alam mo, Sizi ko, sa mga tumawag, maraming salamat. Sa mga nag-share ng kanilang komento,
3: yes,
2: opinion, or experience no tungkol sa ating issue tonight, maraming salamat po. And alam mo, natutunan ko rin talaga ngayong gabi is that yung pagdating sa ganitong sitwasyon, kailangan anuhin mo muna. Namnamin mo muna yung nararamdaman mo, 'di ba? I-process mo muna.
3: Yes.
2: 'Di ba? Buuhin mo, alamin mo talaga kung totoo ba yung nakita mo, yung nalaman mo. I-confirm mo muna.
3: Yes.
2: Bago mo siya sabihin sa ibang tao. Kung hindi mo man sabihin agad dun sa magulang mo, 'di ba, na napanalaman mo na may kabit pala yung asawa niya. Alamin mo muna para pag na-share mo siya, mas buo mo siyang ma-let go.
3: Totoo, diba? Yan. Kumbaga, in short, sa mga ka-vibes na nakikinig ngayon, huwag ka magpadalos-dalos ng desisyon. Huwag ka agad-agad gumawa ng mga bagay na ikasisisi mo sa dulo.
2: Exactly.
3: Diba? Lalo na kung medyo, if, for example, hindi ka naman talaga involved doon sa sa sitwasyon na yun, diba?
2: Exactly. And at the end of the day, no, at the end of the day, ang pinaka-importante is kung ano yung katotohanan.
3: Correct.
2: Masakit man o hindi,
3: kailangan tanggapin.
2: Kailangan sabihin. Alam naman natin kung ano ang tama sa mali, di ba?
3: Yes. Huwag ka nang dumagdag sa maling nagawa ng
2: exactly
3: iba.
2: Exactly. Kaya naman sa ating mga ka-vibes may pinagdadaanan na ganito, tulad ni Aaron, isang mahigpit na yakap sa'yo, di ba? At sana makarating ka sa point or decision na kung ano sa tingin mo ang dapat talaga para sa'yo.
3: Correct.
2: At para sa pamilya mo. Mahigpit na yakap, mga ka-vibes.
3: Mahigpit na
2: diba
3: yakap sa inyo,
2: at
3: ka-vibes.
2: At isa nga, enjoyin nyo sana ang Friday night natin. Tuloy-tuloy pa rin naman ang malulupit na tugtugan at chikahan.
3: Yes, at ayan, susunod na ang programang
2: Main Event! Ayan, na 9 PM to 12 midnight kasama ang baby mo sa radyo, DJ Main. And sa mga ka-vibes natin, exit na po ang inyong sizzling duo. Kaya naman maraming salamat. Muli, nakasama niyo po ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. And syempre, follow niyo na rin ako sa mga social media accounts ko, DJ ID or IDAIDEE.SO lang po, hanapin niyo yan. Facebook, TikTok, at Instagram.
3: Correct. And of course, nakasama niyo rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. And of course, if pwede nyo po akong i-follow sa DJ Kim Churva. And of course, huwag nyo na rin kalimutan ang 92.3 FM Radio Manila.
2: Tumpak ka na rin Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube. Sama nyo na rin ang ating ex or dating Twitter, 923 FM Radio
3: MNL.
2: At maghuli, magbabalik po kami ang programang Too Hot to Handle sa Monday. Pero kami ni DJ Kim, bukas ulit magkakarinigan tayo.
3: Yes, on a Saturday.
2: Ano bang aabangan?
3: Naku, abangan nyo ang another jamminga namin ni DJ Sigel sa program Ramang Sessionistas.
2: And ako naman po, makakasama niyo ako ulit bukas kasama si DJ Jaja at ang ating mga guest student jocks sa programang Campus Break, 12 noon up until 3 PM po yan. Kaya naman, yeah, abangan niyo ang isang jam-packed Saturday. And sa mga ka-vibes natin, more music muna, back to tugtugan na tayo sa oras na 8:46 na Nako! Nako! Napakabilis talaga ng oras when you're having fun. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang fun and good vibes dito sa 92.3 FM Radio.
3: Ka-vibes ang lupet!
2: Muli ang oras!
3: 8:46!
1: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Uutang ka na naman. Ang lupet.

0: 1, 2, 3 FM Radio Kavibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Kavibes.

0: Rasta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop sound trip pa ng 70s, 80s at 90s sa soundtrack ng buhay mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
3: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: malapit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. FM Radio.
1: Kabay.
2: Ang lupet.
0: Malupit ang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning. Dramahang puno ng comedy. Favorite vibe. Kwentong puno ng real talk. Love me, Kali G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
3: Too hot to handle yan.
0: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupet.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Radio ka Vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio ka Vibes!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

sa mga ka-vibes natong Dabawine ug Dabawina sa Davao City ug sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista o idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.

miss makinig sa 92.3 FM Radio Manila tuwing Sabado. Mag-throwback ng all-time hits sa Vibe Rewind. Susundan niya ng All Pinoy Tugtugan sa OPM Vibe. Bibida rin ng mga student jack sa Campus Break. Pati mga indie bands at artists, makikitambay sa Sessionistas. Malupit na non-stop soundtrip pa ng 70s, 80s at 90s sa Soundtrack ng Buhay Mo. Sabado, miss the vibe ng tugtugan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes!

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good Vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio. Ka Vibes!
1: Ang lupet!
0: Pusong marupok. Gabing mapanukso. Oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
2: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event.

0: Ito ang manupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupit!
0: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo. Ang energy booster na gigising sa'yo. Good vibes, good morning! Dramahan puno ng comedy. Favorite vibe! Kwentong puno ng real talk. Love me, Karen G. The home of the stars, Banana Crew. Hot issues na hindi madalas pag-usapan? Too hot to handle yan. Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event. Siksik, malupit.
2: Ang lupit.
0: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Good vibes.

0: Radio Ka Vibes ang lupet
1: sa buong Metro at Mega Manila. Ito na ang malupit na pinakikinggan, 92.3 FM Radio Ka Vibes.

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: lupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kabay!
2: Ang lupit!

0: Party FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Malupitang vibes ang ibabato namin sa inyo ngayong linggo.
4: Ang energy booster na gigising sa'yo.
5: Good vibes, good morning.
6: Dramahang puno ng comedy.
7: Favorite vibe.
8: Kwentong puno ng real talk.
9: Love me, KG.
10: The home of the stars, Banana Crew.
11: Hot issues na hindi madalas pag-usapan.
12: Too hot to handle yan.
13: Pusong marubog sa gabing mapanukso. Yan ang ating main event.
14: Siksik, malupit.
2: Ang lupet.
14: Yan ang vibe ng weekdays mo sa 92.3 FM Radio Manila.
15: Your favorite music radio.
14: Good vibes.

0: Yoga Vibes ang Bad!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. Good Vibes!

0: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
1: Babalikan!
0: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas. Vibe Rewind!
1: Ang lupet!
2: Kabay!
3: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Magandang araw po sa inyong lahat mga Ka-Vibes. Welcome po kayo dito sa ating programang Vibe Rewind. At syempre, ang inyong kasama na naman ngayong masarap na Sabado.

0: o di naman kayo nagre-relax sa bahay, kasama ang pamilya, pwede rin mga barkada, o kaya naman si dating BF or dating girlfriend, di ba? Na naging parte na rin ng buhay natin. O kahit na anong mga panahong gusto lang nating magmuni-muni, o di naman kayo mag-relax. Kaya kung gusto nyo nga magpahinga muna mula sa mga stress ng buong linggo, naku, tamang-tama. Ito po ang yung programa dahil ihahain namin. Parang pagkain lang, no? Ihahain talaga. Anyways, yung mga kabayos natin, mga paborito po ninyo ang mga throwback hits at feel-good music na malupit na siguradong makakapagpagaan ng inyong araw. Habang nakikinig, mga kabayos, huwag kayong mahiyang makisabay sa kanta. Kasi kayo lang naman mag-isa eh. Di ba? Parang si Kuya Totoy lang mag-isa, pero hindi ako nag-isa dahil kasama ko kayo. Mga kabayos natin, yung mga gustong mag-request ng kanilang mga favorite songs, mga vibe rewind po natin. And syempre, yung mga kabayos natin may mga special meaning mga kanta na naging parte na ng buhay nila. Pwede pong i-request sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila, para maging malupit ang ating Saturday morning, sabi nga nila. Anyways, yung mga kabayos natin may mga pagbate. Naku, yun ang gustong-gusto natin eh, yung mga may pagbate eh. Kasi pag nagpapabati, ibig sabihin na ako nakikinig sa atin. Hayaan po ninyo ako ang manggigising sa inyo nga. Napakagandang Saturday morning ngayon. At syempre, sa lahat ng mga ka-vice natin ngayon po ay May 23, 2026. Ang bilis ng araw. Before we know it, June na naman. Yung mga ka-vice natin nagsiselebrate ng birthday sila today. Happy, happy birthday po. May you have more birthdays to come, sabi nga nila. And syempre, napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. At hindi lang yan, napapakinggan din tayo sa 102.3 sa Bacolod, 102.3 sa Baguio, at 97.5 Jensen. Magandang umaga po sa inyong lahat. And syempre, ito pa rin po ang inyong Vibe Rewind. Makisabay sa kanta, sabi ko kanina. At syempre, pwedeng i-request yung mga favorite songs ninyo. Ibahagi ang inyong mga kwento at ala-ala na konektado ng o konektado sa mga kantang maririnig nyo ngayong umaga. Dahil mga ka-vice, dito po sa Vibe Rewind, hindi lang basta-basta musika ang pinapakinggan natin. Binubuhay rin natin yung mga, syempre, masasayang alaala ng kahapon. Kaya saan man kayo ngayon, nasa bahay man o baka nasa biyahe, o baka yung mga nasa trabaho, sobrang sipag, no? O simpleng nagpapahinga lang, maraming salamat sa pakikinig at samahan po niyo ako hanggang dulo mamaya, ha? Ulitin natin, ako po yung kuya, ang kuya ng bayan, at ito ang Vibe Rewind kung saan walang kupas ang musika at buhay na buhay ang good vibes tuwing Sabado! At dito lahat nangyayari yan sa inyong 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit!
1: Uy! Kachat niya! Ang lupit!
2: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Ka-Vibes!
1: Ang lupit!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin 'to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: Só vai.
1: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit! At syempre, magandang umaga na naman ang pagbati ni Kuya Totoy sa inyo. At yung mga Ka-Vibes natin, napakinggan ninyo ang kantang Kiliti Huwag Diyan ng The Bodies. Alam nyo, ang tagal ko nang hindi napapakinggan ng kantang to. And it's a good thing, no? Sabi nila, kapag mga weekends talaga, we get to play mga songs na talagang noong unang panahon, di ba? Yung babalikan natin. And ibang klase ang hatid, lalong-lalo ni mga kantang mabibilis noong unang araw. Grabe naman unang araw. Hindi naman ganun katagal yung song, no? Pero masyadong pinapatagal. Kahit lumang tugtugin, sabi nga nila, napapasabay pa rin tayo sa kanta. At alam nyo, yung napapangiti habang nakikinig. Hindi mo alam, parang naaalala mo may pinagdaanan ka nung kantang to. O napapakinggan mo ng kantang to nung unang-unang lumabas. Simple lang yung mensahe naman ng awitin. Pero napaka-relatable at nakakagaan ng pakiramdam. Yun ang gustong-gusto natin sa mga songs. Kaya nga may mga songs na nagre-resonate sa atin o may mga songs talaga na very special sa atin. Kasi nagbibigay ito ng alaala. Hindi lang yung mga bagay na masaya sa buhay natin, pwede rin mga seryosong event sa buhay natin. Minsan kailangan din nating tumawa, maging makulit, at enjoy lang yung bawat sandali kasama yung mga taong nagpapasaya sa atin. Kaya siguro hanggang ngayon, marami sa mga Ka-Vibes natin nang natutuwa kapag naririnig natin yung kanta. Dahil syempre, parang yung mga lyrics pa lang, meron nang ibig sabihin sa atin. Huwag dyan, may kiliti ako dyan. Diba? May special meaning. And aminin natin, kapag nakakarinig tayo ng mga mabibilis na kanta, yung talagang alam mong napapasayaw ka, automatic good mood na agad. Parang bumabalik tayo sa mga panahong simple lang ang problema at mas masaya lang talaga ang kwentuhan at kantahan. Kaya perfect na perfect talaga siyang pakinggan ngayong Sabado ng umaga habang nagkakape. O kaya naman ay syempre, bagong gising, simpleng nakikinig lang sa radyo muna, hindi mo na gumagawa ng mga medyo mabibigat na bagay. Di ba? Kaya ngayon mga Ka-Vibes natin dyan, pag ikaw ay nakikinig, enjoy na natin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig ha. Dito lang sa Vibe Rewind. Ulitin natin, Vibe Rewind. Okay, and syempre tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabalik ng mga kantang walang kupas at sigurado may kurot ng alaala. Sa bawat isa sa atin, ako pa rin po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, at marami pa tayong mga throwback hits na inyong mapapakinggan ngayong umaga na talaga namang magbibigay sa inyo ng malupit na relaxation. Enjoy lang at stay tuned sa Vibe Rewind at dito lang sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Oras natin, 4:45.
2: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
4: Naglalambing siya, oh! Ang lupet!
2: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
0: Ka-Vibes!
4: Ang lupet!

0: Snacks, pawis na pawis sa Ang Lupet!
1: 92.3 FM Radio.
2: Kabay!
0: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 5 in punto. Ang Lupet!
3: Ang Init!
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
0: Ang Lupet!
5: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: Mocha Vibes ang Fest!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes! Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
2: Babalikan!
1: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind!

0: Iván Lopet.
1: The vibes.
2: Dali 2.3 FM Radio, Kavibes, ang lupit! Grabe yung kanta, no? Your Smiling Face ni James Taylor. Isa sa mga kantang pag pinapakinggan mo, parang kala mo simple lang, pero napakalalim pala ng dating, pagdating sa emosyon at mensahe. Alam nyo ba yung kanta, sobrang saya at may dalang inspirasyong dala, lalong-lalo na sa mga taong mahalaga sa buhay natin. Minsan kasi, kahit alam mo, simpleng ngiti lang sa isang tao, kaya na nating pag-aanin yung pakiramdam natin at tanggalin yung pagod o problema sa buong araw. Kaya kahit ganitong weekend, yung iba, lalong-lalo na kapag medyo balisa o di naman kaya medyo maraming pinagdadaanan, maraming mga pasanin sa buhay, diba? Puro mga problema. Kung minsan sinasabi ko nga eh, hayaan mong problema, mamablema sa problema. Diba? Ang lupit na lupit-lupit talaga. Anyways, lang sinasabi ko kanina, kahit yung merong isang tao lang na nagbibigay sa'yo ng inspirasyon, nagbibigay ngiti sa iyong mga labi, diba? Kapag nakikita mo sila, lalo-lalo pag umingiti sila, sobrang saya natin. At yun mismo yung gustong iparating ng kanta kanina, yung Your Smiling Face, na may mga tao talagang nagbibigay sa atin ng inspirasyon, nagbibigay ng kind of liwanag at malupit na good vibes sa buhay natin nang hindi natin namamalayan. Kasi nga, nag-e-enjoy tayo kasama sila. Pero baka yung ganong klaseng experience, yung habang pinapakinggan mo yung kanta,

0: Ayun, oh. At syempre, mga ka-vice natin, kasama rin po ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind. At ang programa ngayon, ating programa ngayon, mga ka-vibes, ay bagay na bagay talaga ngayong Sabado. Lalo-lalo na kung gusto mo lang mag-relax, di ba? Gusto mo lang mag-muni-muni kahit sobrang aga pa. Huwag mo na mag-muni-muni, mamaya na mag-muni-muni. Ngayon eh, gumising na at syempre, sabayan tayo sa mga awiting talaga namang nagpasaya sa atin noon. Di ba? Anyways, yung mga ka-vice natin, gawin nating maging makulay at masaya, sabi nila, ang ating umaga. Huwag kayong aalis dahil mas marami tapat tayong mga classic hits at throwback songs na siguradong, alam yun, tatagos sa puso ng bawat isa. Tatagos. Anyways, like I've said, dito pa rin po ang inyong programang Vibe Rewind. Kasama pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, kung saan buhay ang memories. Buhay na buhay at walang kupa, syempre, ang musika. Lalong-lalo na talagang para sa inyo yung mga awiting ipiniplay natin para sa inyo. Okay? Kaya tutok lamang dito po sa inyong 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang lupit. Oras natin, 5:19.
1: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
2: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
3: Kavay!
2: Ang lupet!

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Mga pinalangga naton nga ka-vibes salin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Kagto na kamo kagpamate sa 102.3 FM Radio Bacolod.
1: Ang lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa

0: 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
1: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: lo pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupet. Siyempre, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind. At yan mga kabayes, napakinggan natin ang isa sa pinakamasayang classic hits ng dekada 80. Ayan, Wake Me Up Before You Go-Go ng Wham. Talagang hindi kompleto ang throwback playlist natin kapag wala yung kantang ito. Dahil alam nyo ba mga kabayes, napaka-automatic good vibes ang hatid sa atin mula umpisa hanggang dulo. Kaya gustong-gusto ko pinapakinggan to, lalong-lalo na sa mga times na medyo down na down tayo. Or kung halimbawa wala kang masyadong pinag-iisip or masyado kang maraming iniisip rather, and talagang basta yung ayaw mo lang gumawa ng mga bagay-bagay, ito isa sa mga gustong-gusto kong pinapakinggan. Alam niyo ba tungkol to sa excitement at saya na gustong makasama ang isang taong mahalaga sa iyo, 'di ba? Yung parang kailangan gisingin ka muna bago siya umalis, 'di ba? Yun yung parang yung gustong-gusto nating tao, yun yung nafi-feel natin, yung taong mahalaga sa atin, yung tipong ayaw mong maiwan. At gusto mong sabayan ang bawat masasayang moments kasama siya. O di ba? Kaya kahit upbeat at danceable yung kanta kanina na Wake Me Up Before You Go-Go, ayan, eh talagang may simpleng mensahe ito. Lagi sinasabing simpleng mensahe, pero sobrang tumatatak sa bawat isa sa atin. And of course, it talks about companionship at pag-i-enjoy sa buhay kasama yung mga taong nagpapasaya sa atin, di ba? Ayan naman. At aminin natin mga kabayes, or aminin natin kahit ilang beses na nating marinig yung mga kanta katulad nito, hindi talaga nawawala yung energy at saya. Parang instant na pagpagaan o pampagaan ng mood, lalong-lalo na ngayong Sabadong ng umaga. And kanina nga, habang tumutugtog yung song, talagang mapapasabay ka. Diba? Anyways, siguro it's time for us to say hello muna sa mga kabayes, lalong-lalo yung mga nagpapadala ng mga pagbate. Hi, good morning po DJ Kuya Totoy. Pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family from Giovanni Ordales ng Ordales pala ng solid Kuya Totoy. Parequest po lang Katawan by Hagibis o Awitin Mo Isasayaw Ko by BST and Company. Thank you so much. Ay, sana ma-play ulit. Maraming salamat kay Giovanni Ardales for tuning in. Ayan, and syempre for messaging. Good morning DJ Kuya Totoy. Blessed Saturday and to all FMR DJs and FMR squad. More power sa 92.3 FM Radio Manila. Galing yan kay Coach Everyday. Or Coach Everyday. Very Dulay. Hello, good morning Kuya Totoy. Happy Saturday weekend. And take care always. God bless you. Maraming salamat, Mary Dulay. And syempre kay Altesa Herrera Sino Cruz. Have a blessed, happy Saturday and weekend. Sabi niya, maraming salamat sa iyo, Altesa. And si Andrew John Abagat, have a blessed Saturday morning. Kuya Totoy, tuning in daw ulit from Brisbane, Australia. Nakikinig kahit madaling araw na nag-workout from work. Okay, madaling araw. Actually, sa bagay, 33 minutes, kanina pa naman to. So, it's understandable. Kasi advance ang Australia sa atin. Okay, ng couple of hours. Si Randy Artiaga Santisas, maraming salamat din sa pakikinig. Nakikinig din daw siya sa radyo. Thank you. And si Jessamay Akitanya, blessed morning and happy Saturday, Kuya Totoy. Ayan, nakikinig din daw siya. Ayan, with lots of joy, blessings and rest today. Yun yung wish niya. And also, belated happy birthday sa apo daw niya si Marnil Sino Cruz. God bless you and I love you. Kahapon daw yung birthday niya. From Altesa Herrera Sino Cruz, happy birthday yung sa apo mo. Ayan, maraming salamat. And si Teresa Manly D, good morning my dear Kuya Totoy, sabi niya. Talaga may dear pa siya. Wishing a joyful and blessed Saturday and an even better weekend ahead. God bless you and take care. Ayan. Thank you so much. Mamaya, magbabalik tayo ha. And syempre, marami pa rin tayong mga awitin na talaga namang nagbigay ng tatak sa inyong puso, sa inyong buhay ang ipi-play natin. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa mga kantang nagbigay sa atin ng mga ganyan, yung mga alaala, saya at malulupit na good vibes. Ngayong weekend, mapapakinggan lahat yan. Ako pa rin po yung kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy. At syempre, ito pa rin po yung programang Vibe Rewind. Dito lang sa 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupit. Oras natin, 5:43.
0: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo! Tunog na walang kubas! Vibe Rewind! Vibe Rewind!
3: Chismis na naman! Ang lupet!
0: Ito ang malupit na pinakikinggan! 92.3 FM Radio!
1: Kavay!
3: Ang lupet!

0: 101.3 FM Radio.
1: Kavay.
2: Ang lupet.
3: Ang init.
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
2: Ang lupet!
5: Sa mga ka-vibes atong Dabawino o Dabawina sa Davao City o sa Davao del Norte. Dili lang durian ang pwedeng ipari sa merienda. Apil na usab ang tambalang Jiklong sa Home of the Stars. Banana Crew! Stress hangtod alas 6 sa gabi. Tangi ang mga malulupit na chikahan kauban ang imong paboritong artista ug idolo sa 101.9 FM Radio Davao o sa 89.5 FM Radio Davao del Norte.
2: Ang oras sa FM Radio alas 6 impunto ang lupet.

0: Yoga Vibes
1: ang Bad!
2: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio. The Vibes! Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
3: Babalikan!
2: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas. Vibe Rewind!

0: Lindo Pet.
1: Que vibe.
2: FM Radio, Ka-Vibes, ang lupit. Kasama rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Vibe Rewind. Kumusta naman po kayo dyan? I know, marami po sa inyo mga bagong gising. Siyempre, kailangan magmumug muna. O di naman,

official Facebook page ng 92.3 FM Radio Manila. Talagang marami na nga nagbibigay ng kanilang mga komento at mga pagbate. Ayan. So, eto na. Batiin muna natin. Happy, happy tuning in lahat ng mga ka-vibes. Especially kay Jessamay Akitanya. Sabi niya, Kuya Toy, pabati naman sa Rosario La Union na palaging nakikinig sa inyo. Especially daw, pinapabati niya ang solid Kuya Totoy family. Ayan. Ang Vice President si Altesa Herrera Sino Cruz, Ate Mary Dulay, ayan, kay Giovanni Ardales, Mary Lu Cabero, Aida Chu, Chinita Malu, and also kay Teresa Malidi, Claudio Gascon, Jollibee Silaran, and Lerma Sari. Maraming salamat. Nakakatuwa naman. Mayroon pa kaling ano to, solid Kuya Totoy, ha? Na nalalaman. And meron din ginawa daw siya, Jessamay Akitanya, na tula para sa atin. Sige, mamaya, basahin natin to. Huwag kang magalala. Uy, binabati rin natin si Gerard Misiano. Good morning, DJ Kuya Totoy. Happy Saturday. At pabati po ang lahat ng mga solid Kuya Totoy family from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Thank you so much naman kay Gerard Misiano. And si Juan Miguel Gamosha, nakikinig din daw sa atin. Nagpapabati. And at the same time, nag-request ng song Express Yourself by Madonna. Actually, kanina nag-play na tayo ng Like a Virgin ni Madonna. Ayan. Hopefully so, pag may time tayo, mamaya, mapaplay natin to. Ayan. And binabati rin natin, happy, happy tuning in si Altesa Herrera Sino Cruz. Yep. And si Randy Artisa, or Randy Artiaga pala, Santisas. And Andrew Jan Habaga. Thank

0: guys for tuning in sa atin. And si Chinita Malu, mapagpalang araw na Sabro sa'yo, DJ Chair, at sa mga ka-vibes. Special mention na Solid Kuya Totoy at sa FMR Squad. Have a great day and God bless. Maraming maraming salamat. Uy, mga ka-vibes natin, pag may mga pagbati pa kayo, wild reactions, pwedeng-pwedeng padala. Wild reactions talaga. Pwedeng-pwedeng padala sa ating official Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Babasahin natin lahat yan mamaya. And also mga ka-vibes, mamaya magbabalik tayo. We will be playing more of your favorite hits. Siyempre, mga throwback hits tayo. 70s and 80s. Gawin nating timeless ang inyong Sabado morning. Kasama pa rin po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, sa inyong programang Vibe Rewind. At dito na yan, sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Ang aling oras, 6:24.
1: Ang all-time important hits ng 70s at 80s na tugtugan. Babalikan! Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
3: Kavay!
2: Ang lupet!

0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
4: Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
1: Good Vibes!
0: Ang lupet!
5: 1 plus 1, edi 2 na. Tungod kay gikan sa Tuna Capital of the Philippines. Ang atong malulupit na ka-vibes, gikan sa General Santos City.

0: Cocino Pet.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavibes, ang lupit! Siyempre, magandang umaga po sa inyong lahat. Napakinggan natin yung very iconic na Never Gonna Give You Up ni Rick Astley, isa sa mga kantang talagang tumatak hindi lang nung dekada 80 kundi hanggang ngayon. Ano niba hanggang ngayon, marami pa rin ang nakakaalam nung kanta at kahit biglaang marinig, alam na alam yung chorus, di ba? Anyways, ganyan ka-iconic yung kanta. And alam nyo yung kanta, isang mensahe nito, yung sobrang matatag, yung isang pagmamahal mo sa isang tao, yung tapat na pagmamahal, yung tipong kahit anong pagsubok, anong problema, kahit may distance man yan o may pagbabago, nandyan pa rin yung pangako na hindi isusuko yung pagmamahal o di naman kayo yung special feeling na nararamdaman mo para sa isang tao at hinding-hindi mo bibitawan yan. Di ba? Napaka-clear nung mensahe. It talks about commitment, loyalty, and assurance sa taong mahalaga sa'yo. Ayun ang gusto nating maipakita sa atin ng bawat isa na minamahal natin. Yung alam nating nare-reciprocate tayo, never gonna give you up. Hinding-hindi ka pagbabaliwala o di naman kaya hindi ka iiwan kapag nasa isang relasyon ka o di naman kaya hindi ka gagawa ng mga bagay na mafrustrate ka or madi-disappoint ka. Yan dapat, di ba? Kahit upbeat, parang dance floor lang ang dating kung iisipin mo. Pero may mga emotional meaning, emotional core, sabi nga. And pagiging consistent ito sa isang relasyon, di ba? So as much as possible, kapag ikaw yung papasok sa isang relasyon or papasok sa isang relationship, as much as possible, alam mo na very consistent yung tao sa pagbibigay sa'yo ng pagmamahal or pagpapadaman ng kanyang nararamdaman. Kaya siguro hanggang ngayon, very classic pa rin yung kanta na napakinggan natin kasi nga, alam nyo, talagang it resonates kahit sa ibang henerasyon, di ba? Lahat kasama sa kanilang playlist. And napapansin nyo mga kapais, marami sa mga old songs, marami sa mga timeless hits ika nga na nare-revive, di ba? Ginagawa ng revival, lalong-lalo na sa panahon ngayon dahil andun yung relevance ng song eh. Andun yung good meaning, at the same time, andun yung good melody, and lahat-lahat na. Kaya talking about timeless hits, talagang we get to play more of your favorite timeless hits dito lamang sa programang Vibe Rewind. At syempre, yung mga ka-vice natin na may pa-throwback na kwento, may mga alaala at mga kwentong pwede-pwede nating balikan. Nako, syempre, dahil sa mga ipinapatugtog natin mga awitin ng mga kanta, dito lamang sa inyong program na Vibe Rewind. Kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, at sa 92.3 FM Radio, Ka-Vibes, ang lubet. Oras natin, 6:45.
3: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
4: Babalikan!
3: Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang kupas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
5: Uy! Kadyat niya! Ang lupet!
3: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
5: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang init!
4: Ngayong tag-init, kung aalis ng bahay, maniguro para iwas disgrasya at sakit ng ulo. Siguraduhin lahat ng nakasaksak na appliances ay naka-unplug kada aalis ng bahay. Isara ang lahat ng switch ng ilaw. Ilagay sa angkop na lugar ang lahat ng flammable items. Siguruhin nakasara ang tangke ng LPG. Alamin ang lokasyon ng fire exit sa lahat ng pinupuntahang establishmento. Isa-isip ang pag-iingat para ligtas ang lahat. Isang paalala mula sa 92.3 FM Radio.
5: Ang lupet!
6: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS
6: FM Radio. Good vibes.
7: Ang lupet.
6: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
7: Babalikan.
6: Babalikan. Para sa good vibes na Sabado mo. Tunog na walang gubas. Vibe Rewind. Vibe Rewind.
7: Ang lupet.
8: Vibes
9: 92.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Magandang umaga mga Ka-Vibes. And speaking of babalik-balikan, naku, ito mong programa ay binabalik-balikan. Dahil syempre mga timeless hits from the 70s and 80s ang ating pinapatugtog para lang sa inyo mga Ka-Vibes. And syempre patuloy pa rin tayo sa ating programang Vibe Rewind. Kung napapansin nyo mga Ka-Vibes, bawat kanta pinapatugtog natin, parang may sariling hatak, no? Yan ang hatak sa alaala, sabi nga nila. Minsan nakakagaan ng loob, minsan nakakapangiti, minsan naman biglang may, uy, naalala ko to. Yung moment na yon, yung uy, naalala ko to moment, di ba? Ay habang tumatakbo ang inyong umaga, as in tumatakbo talaga. Habang kayo ay gumagawa na inyong mga tao nito, magagawin ngayong Saturday morning, okay? Eh talagang asamahan niyo ako sa pagbabalik tanaw sa mga kanta o kaya awitin na hindi kumukupas at patuloy na nagbibigay kulay sa ating mga araw. Kaya nga ngayong Sabado, yan ang ating pinaka-aim, yun ang pinaka-goal ng ating programa ngayon, ang gawing makulay ang inyong Saturday morning. Dahil dito sa Vibe Rewind mga Ka-Vibes, hindi lang tayo basta nakikinig ng musika, dahil sabay-sabay nating binubuhay ang mga kwento sa likod ng bawat kanta. Anyways mga Ka-Vibes, patuloy pa rin tayong nagpi-play like I've said ng inyong mga 70s and 80s na timeless hits. Kaya yung mga nagpapabate, eto na. Kanina pa nakikinig, binabato ulit natin si Chinita Malu. Lagi nakatutok pa sa atin, maraming maraming salamat. And si Jebby Chong de la Cruz, nagre-request ng Tanging Ikaw ni Xander Khan. Sige, hanapin natin yung kanta. Maraming maraming salamat. And syempre, binabati rin natin si Sari Lerma. Good morning, DJ Kuya Totoy. Namiss ko kayo. Uy, namiss din kita, Sari. Kumusta ka naman? Syempre, yung ating ka-vibes na si Sari Lerma, ilang beses na nakapunta dito sa station, sa ating himpilan.

0: And isa lang masasabi natin, isa sa mga pinakamaganda ayan, na nakita natin sa balat ng radyo. Walang halong biro yun, Larry, ha? Larry tuloy, ha? Lerma Sari. Ayan, parang pinaghalo na talaga yung Sari Lerma. Larry, no? Anyways, sabi niya, good morning sa lahat ng mga FMR squad, mga FMR DJs, lalo na kay DJ Sigel. Uy, talaga. Loves na love. Siyempre naman, masaya kami para sa'yo, Sari Lerma. Thank you po sa pag-play ng Yesterday Once More ng Carpenters. Isa yan sa mga favorite songs ng or favorite songs daw niya from the Carpenters. From Sari Lerma, FMR Squad Vice President, maraming salamat. And syempre, binabati rin natin si tawag dito, si William Mortel. Ayun, buti na lang nakita ko. Baka mamaya magtampo. Good morning sa iyo, DJ Kuya Tote, at sa lahat ng members ng FMR Squad na malupit. Siyempre, malupit ang pagbati rin tong si William Mortel. Maraming maraming salamat sa iyo. And syempre, binabati niya lahat ng mga ka-vibes ng FMR Squad. Thank you so much. And syempre, hindi rin nawawala sa pagbati natin kay Giovanni Ardales. Magandang umaga sa Giovanni, our good friend naman. And syempre, ka-vibes natin, member din ng Solid Kuya Totoy Family from tawag nito, Batangas. Ayan, Batangas City. Si Mary Dulay, pinapabati niya ang FMR, di ba? Or Solid Kuya Totoy Family ng FMR. Hello, good morning Kuya Totoy. Happy Saturday weekend and take care always and God bless you. And syempre, binabati rin natin ulit si Altesa Herrera Sino Cruz at saka si Coach Everyday. Thank you guys. Yung tula pala na ginawa sa atin ni Jessamay. Nako, mamaya basahin na natin yan. Okay. Binabati rin pala natin ng happy happy tuning in si Claudio Gascon. Thank you so much. Sabi niya, Kuya Toto, ipabati sa lahat ng mga nagtapos sa Maranatha Bible School International, lalong-lalo na sa aking anak na si Maria Lizelle Gascon. Salamat, Kuya Toto, sa pagbasa and God bless you always. Siyempre naman. Happy, happy tuning in sa iyo kay Claudio Gascon. Wala na ba? Check natin. Si Gerard Misiano and si Ronel Espina nakikijam sa atin. Good morning Kuya Totoy, happy Saturday po at sa lahat ng FMR Squad. Naka-tune in po ako gamit ang car stereo ng BGC bus number 26. Uy, talaga lang. Happy happy tuning in po sa inyo dyan. Lalong-lalo na, umiikot-ikot to dyan sa may BGC. Maraming salamat Ronel Espina sa iyong pagtutok. And syempre, ingat-ingat sa pagmamaneho. And happy happy listening. Hindi lang sa iyo kundi sa lahat ng mga pasaheros mo dyan. Alright. And binabati rin natin ng happy happy tuning in mga ka-vibes natin, si Gerard Misiano na nakikinig naman sa atin all the way from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Pabati daw lahat ng mga Solid Kuya Totoy Family. Salamat Gerard. At syempre binabati rin natin ng happy happy tuning in, lalo-lalo na kay Trisha May na nakikinig naman sa atin all the way from Camias, Quezon City. Anyways, mamaya magbabalik tayo. Ako pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan. At huwag kayong aalis mga ka-vice dahil marami pa tayong ipapatugtog na malulupit na kanta mula sa 70s and 80s sa ating programang Vibe Rewind dito lang sa 92.3 FM Radio. Ka-vibes ang lupit. Oras natin 7:27.
1: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
2: Ka-vibes
3: ang lupit.
4: Perhaps love is like a resting place.

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: Dito na ang Ultimate Pampag Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards! Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga kabibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta Good Vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
1: Good Vibes!
0: Ang lupet!

0: in the bed.
1: Good vibes.
2: 92.3 FM Radio, Kavibes ang lupit. Ayan, napakinggan natin yung Wild World ni Cat Stevens. Napakaganda, pero mabigat ang laman at mensahe. Alam niyo ba kung ano yun? Pinapaalala sa atin na mayroon tayong, may isang taong nagmamalasakit na kahit mahirap, kailangan mong harapin ang mundo sa sarili mong lakas. Kasi wala namang makakatulong in the first place sa'yo, kundi yung sarili mo, di ba? How can you be able to be helped by others kung hindi mo i-allow, di ba, na tulungan muna yung sarili mo? Siyempre may halong kaba, di ba? Kung halimbawa may pinagdaraanan ka and you're doing it alone, walang problema as long as you believe in yourself, sabi nga nila. And meron ding advice na maging handa tayo sa lahat ng hamon sa buhay. Kasi nga, we are in a chaotic world. We are in a wild world. Lalo na kapag lalabas ka sa comfort zone ninyo o magsisimula na yung bagong chapter na talagang hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo. Kaya habang pinapakinggan natin yung kanta kanina, especially me, talagang it's a gentle reminder na sa atin, oo, we are in a wild world. Talagang wild na wild ang buhay. Hindi laging madali, hindi laging smooth, pero kaya nating harapin basta may lakas ng loob at tamang pag-iingat. Diba? At syempre, kailangan din nating na iba, lalong-lalo na ang pamilya natin, na mga friends natin. Sabi nga nila, no man is an island. Kahit sabihin mong in the first place, sino bang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo? Yes, you have to take good care of yourself. Pero you have to make sure na sinusurround mo rin yung sarili mo na mga taong nagmamahal sa'yo. Dahil kailangan natin sila. Yung tawag dito, yung strong support system. Ayan. So sino ba yung mga strong support system natin? Pwede yung family, pwede yung mga friends, at pwede yung mga ibang tao na talagang may puso para sa atin. Lalo-lalo yung welfare ng bawat isa sa atin. Nakaka-inspired, di ba? Kaya pinapaalala na may mga taong nagmamalasakit talaga sa atin. At gusto lang tayo maging ready sa mga susunod na hakbang natin sa buhay. Tulad ka na nabanggit ko kanina, yung bagong chapter. Kung halimbawang you're in that scenario, you're in that chapter ng buhay mo na kailangan mo talagang magkaroon ng leap of faith. Di ba? Kaya mga ka-vibes, tuloy-tuloy lang ang Vibe Rewind. Dalhin natin yung lesson ng mga kanta, yung mga gustong ipaalala sa atin, reminders ng mga kanta na pinatugtog natin. At syempre, kailangan andun yung pag-iingat natin. Laban lang, ingat lang. At tuloy ang buhay na may malupit na good vibes. Di ba? Ako pa rin po yung kuya, ang kuya ng bayan. Stay tuned lang dahil marami pa tayong mga throwback songs from the 70s and 80s na may kwentong at aral na ipapatugtog natin sa inyo dito lang sa programang Vibe Rewind. At syempre, dito lang sa Radio 2.3 FM Radio, Ka-Vibes ang lupit. Ang ating oras, 7:48.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS!
4: Ang all-time imported hits ng 70s at 80s na tugtugan.
5: Babalikan!
4: Babalikan! Para sa good vibes na Sabado mo, tunog na walang gubas, Vibe Rewind! Vibe Rewind!
0: Magbabayad ka na? Ang lupet!